0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: The music of salvation.
4: You were the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: mamamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kabinan, sinigid nga gabi. Gabayara kamo sa maayogid nga panglawas. Kag subong man malipayon nga tagipusoon kag unahuna. Kag aton man dayaw gid ang Ginoo nga iya kita ginpalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway. No, adlaw nga ikapito, no, mga kauturan, amon siya ang inugpahuway according gid sa Bible mga kauturan. Okay? So, tanan nga mga Sabbath Keeper, happy Sabbath sa inyo, tanan. Tanan nga mga Sabbath Keeper kag mga reformador, no, happy Sabbath. No, kay nabalota nga adlaw nga Biyernes amo ang adlaw nga inugaman, no, sa aton yang pagkaon, mga bayo, especially sa aton yang tagipusoon kaguna-una para sa pagsugata sining adlaw. Kag hopefully, no, ang tanan nga mga preparasyon na himo gid before sunset, no, agud nga dili naton malapas ang adlaw nga inugpaway nga ginhatag sa Ginoo sa aton, no, kay amo ni siya ang sign sa imo kagnakon makauturan, no. So kun aton inihimoon ang ginatawag pag reform sa Sabbath, so ang Ginoo malipay, no, amo na sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to him, no, malipay ang Ginoo kung aton sundon o kung reformahon ang adlaw nga inugpahuway. Sige, before kita magapadayon sa aton yang pag tuon sang pulong sa Diyos sini nga gabi, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

0: mga kaabyanan, isa ka mga sign nga Ginoo malapit na gid magkarih mga kauturan, no? Bawo kay pagani nagnubo gid ang gasolina, no? Ngaton niya nga gatong, no? Ngaton naman nga mga pangulo mismo, no? Anaga ginamo, no? Mga kauturan. Tiyan mo na nga basta politika galiya hisgutan subong, hindi na gid siya maayo, no? Mga kauturan. No, higko na gid, no? Mga kaabyanan, tungod sa mga personal interest na mga kaabyanan. So, okay gina ang tani ang kuan, ang ginatawag nga mangin pangulo ka, mangin sulundan. Kung tawag kang nagibutang kasi na meaning, ikaw amo ang sulundan, ikaw ang maghahatag sa ginatawag nga kalinong, no? Kag mga provider, no? Sa bilog nga Pilipinas, mga kauturan. Pero ito subong, no? Ambot lang. So, sige na lang, no? Ato na lang ni Tunlon, no? Daw bisan di natun matulon, pero ti waita mahimo kay mabutig man ang Biblia kung dili ni magkratabo sa aton mga kauturan. So, muna, no? Nga, hugtanay lang kita pahasubong at the same time, no? Padayon sa pag-alagad sa Ginoo mga kaabyanan. Kaya kilapit na gini ang Ginoo magabalik, no? Mga kauturan. Muna nga, ang Ginoo wala nagapabaya, no? Wala nagauntat sa pagpanawagan sa iya mga katawhan sa tanan, no? Nga kalibutan, no? Ang tanan ng kalibutan subong damo mga organisasyon, damo mga sikta, pero te ang Ginoo wala nagauntat sa pagpanawagan, sa pagwarning, no? Facebook, radio, no? YouTube, no? Instagram or ano pa da nga mga iya sa social media makauturan nga gusto sa Ginoo nga magamit, gamito niya para lang malabot ang kamatauran sa imo kag nakun makauturan. Nga man, lapit na gin ang Ginoo magabalik. No, makauturan na nga, before siya mabalik, pahibalon tanan nga mga tao sa kalibutan. Amo na siling sa Mateo, kag sa Marcos, kag sa Lucas. No, lakat ka mo, iwali ang may balita sa bugos kalibutan. No, ugaling, magakari na siya. Amo na makauturan nga, wala untat kita nga naga, wali sa may balita pagi sa kahanginan kay ang Ginoo lapit na magakari mga kaabyanan. Muna nga sini nga kagabion, I hope nga yara kamo sa maayo gid nga panglawas malipayon nga tagipusoon, no? Sa liwat sa aton nga mga kauturan nga mga sabat keeper, no? Nga nagapamati karon ti welcome gid kamo sa aton nga programa. Mga kauturan, kasi sige po, live nyo nga makita ng Yukubos nga lagad, Hedrin Soliano, diri mismo sa ato niya nga estasyon, no? Sa XFM 100.7, mga kauturan, no? Search nyo lang dira, no? XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Pwede ka mo maka-comment, maka-shoutout, no? I-follow nyo, i-like nyo, aron nga magdamo kita sa sini nga gabi, mga kauturan. Oo, no? So, kung pili lang ka mo subong, din kamo mag-live, no? Search nyo mandira ang Hedrin Soliano, ara mandira, gyapon mga kauturan, no? Pakishare, like, no? Makauturan, kag-follow man, aron nga magdamo man kita sining gabi. Kaya sa inyo lang ang pag-share, no? Makauturan, kaangay lang nga daw kamo ang gigamit, o kung kamo ang gigamit si Ginoo, nga nagatudlo sa inyo nga mga friends dira, no? Mga panimalay, parinti, no? Mga kauturan. So, share nyo aron nga sa diin makaibaluman sila sa inyong napamatian nga mga maayong balita. Sige, so sining gabi, aligtada na sa aton nga pagpanamyaw. Aton ginatamyaw ang aton makauturan dire sa mismo sa Iloilo, no? Sa ang siyudad sang Iloilo. Kumusta ka mo dire mga kaabyanan? No, wala ka mo brand out dira? No, pertidan ka init. So, I hope nga ara ka mo sa maayo gyapon nga sitwasyon. Sa aton nga mga uturan man, mga driver naton, no, sa pribado kag publiko, no, mayad nga gabi dira sa inyo tanan, halong always sa inyo nga pagbiyahe o kung sa inyo pagpauli, no, nga makalabot nga safe lang, no, mga kaabyanan. Sige, kasi aton makauturan nga yara sa kabukiran, no, aton ginatamyaw sa gihapon, labi na ilan ni Sister Banjel Belliena, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw, no, happy Sabbath, Sister Banjel. No, bati ko pa gimaras ka mo sa naol, no? Sige lang, dasun, maupod ko. Sige, so, always take care, no, sa inyo. Pudila ni Brother Panoy, Bilyadulid, Sister Jingjing, Sabakan bilya dulid, no? Happy Sabbath man sa inyo dira, no? Bilya dulid family. Okay, ka God bless man dira sa inyo. Kag subong mano sa aton mga kauturan dira sa kabatuan, no? Ilan ni Brother Rick sa Dava, mahingga bidra Brother Rick, Sister Pinky, may lang pagpamati ninyo dira, no? Kag kita ita Brother Rick buwas, no? Sa aton yang kilitaan. Kag happy Sabbath, no? Sa inyo, kag sa inyong mga kabataan, no? Sister Stephanie, Sister Abigail, no? Good evening. Happy Sabbath dira sa inyo. Okay, kagatuta diri sa lagan, no? Sa banwa sa Gapon sang kabatuan, no? Ilan ni brother sister kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira sa inyo, Isma family, no? May ilang pagpamati ninyo dira. Kag Sister Marilo Saragusa, no? May gabi iman, happy Sabbath Sister Marilo. May ilang pagpamati Sister Magdalena, no? Rabago, may gabi iman dira sa inyo. Sige, happy lang, happy lang. May ilang pagpamati, kag malipayon, no? Sa imudra nga pagpamati sa imo nga radio. Kag subong man, no? Dirita sa Uton, no? Sa Barangay Trapitsi, no? Ilan ni Brother Emil Burakit, no? May gabi dira, happy Sabbath sa inyo. No, pwede mo pila lang ang asawa kag kabataan. Kay Doc Crispin Hiko family, happy Sabbath Doc, no? God bless man dira sa inyo. Upod kay Ma'am, no? Kay subong man kay Pastor Estrera, no? Happy Sabbath sa imo dira Pastor. Upod man dira kay Nanay. Kay subong man kay Brother Joseph Estrera, no? Happy Sabbath. Kumusta kamo dira Brother Joseph? Sige, no? Gabay, yara kamo sa maayo nga panglawas. Sige, kag subong man ang San Seda family, no? Dira yapon sa Uton, happy Sabbath sa inyo dira. Kag dirita sa Liganis, no? Ang mga Olbido family, no? Ila ni Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag sa ila mga kabataan, kay Sister Julina Sunio, kag kay Mary, kag kay Maria Sunio. Sige, may nga pagpamati nyo dira. Kag God bless man dira sa inyo. Kag padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo ang mga prinsipyo nga ato na ibaluan, no? Stand aton, agod nga ang Ginoo malipay sa aton. Sa bagay nag-alagad na dili man sa tao sa Ginoo manggid, no? So kung anong mga instruction sa Ginoo, amo lang ang aton niya nga pagahimuon. Okay? Kag tuta diri sa Dumangas, no? Ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Miranda Dumagit, no? Happy Sabbath dira sa inyo, Sister Maribel. Brother Jan Sumugat, no? May gabi dira sa inyo sa housing. Kumusta ka mo, no? Brother Jan, wala na kita na, kita na ilawig-lawig na, pero sige lang, no? Importante, ala ka sa may panglawas, kag nagapadayon o kung nagapaninguha sa pag-alagad man sa Ginoo. Sige, kag dirita sa siyudad sang Iloilo, no? Dire sa Tabok Suba Haro, no? Ilan ni Brother Okon, ilan ni Dr. Erwin Lapos family, no? May gabi dira sa inyo, happy Sabbath man Sister Marilo Evangelista, no? Happy Sabbath Sister Marilo, may ilang pagpamati inyo dira man, no? Kagay subong man kay Sister Chi Faith, no? May gabi Sister Chi, no? God bless man dira sa imo kag sa imong panimalay. Sige, so sa tanan nga nagapamati subong, no? Thank you gid sa inyong pag-support sa aton yung palatuntunan tinig ng reformasyon. Okay? Kag sa sinigab i makabyanan, no bawol kadasig sa aton nga oras, no? Lapit man maubos ang tunga sa oras sa aton yung pagpanamyaw. Magatuon kita makauran sa isa ka pinasahi nga topiko naman, no, mga kabyanan. Ang aton title diri sa aton nga pagtalakayon sa sinigab i, God's final remnant people in the last days. Okay? So may ara gali nga mga katawhan sa Ginoo sa sining katapusan nga mga inadlaw. Okay? So take note, no, tananta makauturan mga kaanakan man sa Ginoo. Pero tungod kay ari dire ang yawa sa rason nga ang aton ginikanan iya natintal kag tanan kita nakaangkon sing sala, mga kaabyanan. Pero likod sa makasasala nga tao, kita ginhiluway sang Dios, no? Pagi sa iya bugtong anak nga amo si Jesu Kristo, nagkaredire ang iya anak, ginpakamatyan kita, para lang magawad ang aton mga sala. Lamang kung kita nagasunod sa iya o kung nagahinulsol sang aton mga sala. So kung amo natong ginahimo, nagahinulsol kita kag nag-aalaga din kita sa Ginoo, meaning ikaw na amo ang katauhan niya sa sining katapusan ng mga inadlaw. Okay? So muna makauturan, so ang katauhan sa Ginoo, ang ila mga tinindugan, no, na basigid sa Bible kag sa Espiritu sang tagna. Okay? So tanan nga mga kanakan sa Ginoo nga nag-angkon nga salin, no, nga tinawo sang Dios, ang ila prinsipyo espirituhanon amo ang Bible kag ang Espiritu sa tagna, Spirit of Prophecy, mga kaabyanan. Okay? O kung sa ibang pangalan mga lingwahe, no, tinihuan ni Kristo, no, mga kauturan. So muna nga, para hindi kita madayaan, Bible and Spirit of Prophecy amugid ang ato niya nga tun-an, no? Tun-an at the same time kung ano ang nakasulat sa Bible kag sa Espiritu sa tagna, amuman ang aton ikabuhi, mga kauturan. So meaning ikaw na amo ang katapusan nga katauhan sa Dios sa sininga kalibutan, mga kauturan. At the same time aton matun-an diri ang istorya sang iglesia, no? Iglesia, mga kauturan, iglesia sang Dios nga iya gipatindog. Kung ano ang nagkalatabo, mga kauturan, no, sa iya nga matuod nga iglesia makabina. Now, tun-an ta danay kung sino una nga iglesia ang ginmention dire sa Biblia, mga kaabyanan. Okay? Now, siling dire sa John 8 verse 32. No? Siling dire sa balaan ng kasulatan, no? Naibaluan ninyo ang kamatuoran kag ang kamatuoran amo ang magahilway sa inyo. Okay? Mga kauturan, sa aton nga pagkabuhi sa ning kalibutan, no? Usay amo na siling naton sa politika, no, basta politika na gani, tanan nga kabutigan himuon, no? Para lang gid nga mabutang sa piyesto, no? Tanan nga mga pa kumuplads, no? Himuon. Mapakita kita nga maayo gid, no? Labi na kun oras sa pangumpanya, himuon. No, para lang makita ang maayong binuhatan. Pero sa pagkamatuon, makauturan, pagtapos nga ara ka na, wala na to ang mga pasalig, wala na to ang mga pangumusta, no? Kung kaysa di ka na gani, halos kilala, bisan kilala ka niya, pero di na ka halos kilalahon. Amo na, mga kauturan. Kung sa espiritu, ano naman mga kaabyanan, biskin ano pa naton, angkon nga kita, iya mga katauhan, mga kaabyanan, pero dili ginagyapon maglusot. Mabalaan gigyapon ang kamatuoran. No? So sa ato diri makawin nga pagtuon, diri ta may baluan kung sino gid ang matuod nga nagadalas kamatuoran. So no, diri makabinan, naibaluan naton ang kamatuoran, kag ang kamatuoran amugid ang magahilway sa aton. So no, sa Biblia, no? So ang kamatuoran makauturan, ang tag iya sini wala iban, no, mga kauturan, kundi si Kristo. Okay? John 14 verse 6, nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Sinuning kamatuoran, makauturan, wala iban kundi only Jesus Christ, mga kauturan. Hindi ang tao, no? Sabagay ang tao, kita pwede kita nga himuon nga instrumento sa Ginoo. Why? It because kay ang Ginoo, ato naman sa langit. Okay? Ang gibiling subong sa Ginoo sa imo, kag nakon, bilang nagadalas ka maturan, amo ang iya, Holy Spirit. So ang Holy Spirit makauturan, once nga, ari na sa imo, kag nakon, so ang imo ihambal, amo nang kamaturan. Hindi ang kabutigan. Okay? So muna mga kauturan, nga sa sininga panag-on, gusto sa Ginoo nga hilwayon ka paagis kamatuoran. Nga aman, mga kaabyanan, kay ang kalibutan subong nagamhan sa kabutigan. Oo, mga kauturan. Oo. So, damo nagadala sa ngalan sang Dios, ngalan sa Ginoo, o kung pulong sang Dios, pero wala nagasubay sa insakto nga kamatuoran, mga kaabinan. Amuni nga, gusto sa Ginoo nga aton gid hibaloon sang Sibo ang kamatuoran. Okay? Once nga mabasa sa Biblia, meaning amuna ang insakto nga kamatuoran, mga kaabyanan. Okay? Christ build this church. Amuna tatong giton ang akong silinggina. Sinugid bala ang una nga gihimo nga iglesia. Okay? Ang gambalay bala ukon ang tao bala. Sa bagay makauturan, sa time ni Jesus Christ, ang aradang history niya sa Mateo, Lucas, kag Marcos, mga kaabyanan. Sa time ni Kristo, sa Diyos kalibutan, may ara man gid siya iglesia. No, ang iglesia amo nang Jerusalem makauturan, no? Ang Jerusalem sang una. Gintukod ina sang iya mga katawhan nga mga Israelinhon. Iya na iglesia, ginangkon niya na nga iya simbahan makauturan. It because kay iya na mga tinao. Pero sa pagkaren ni Kristo, gin ano siya, no? Gin palaya siya o kondili siya batunon sa sina nga mga tao, mismo sa sina nga iglesia, mga kauturan. Tisang una ba yung inugsimba? Wala man iba ni. Amo malang ang Sabado. Oo, sang una, mga Hudiyo. Okay? So meaning mga sumulunod, ina ni Kristo. Ang aton, mga katigulangan sa una, mga Parasiyo, Hudiyo, mga Sudisyo, no? Mga Eskriba. Okay? Iyan ang katawan sa Ginoo, mga kauturan. Pero sa ako na nasiling, wala nila ginbaton si Kristo as Mesiyas o kung magtutudlo. Sa rason makabiyanan, kaya wala na si Kristo, di naman pwede si Kristo makasulod dito sa iglesia. Nga man, so sa ako nasiling, ang history sa una, sa pagsulod niya dito ni Kristo sa Jerusalem, nakita niya nga ang simbahan, gihimo mang merkado. Oo. Basahan nyo na da sa inyong Bible, ha? Nalipat ko sa chapter kag verse. Ara dira. Ginhimo nila nga merkado ang simbahan. Nga instead nga ang simbahan, himuon nga inog simba o kung magpakabalaan ang mga tao dira kay gasimba sila sa Ginoo, pero gihimo nila nga merkado. Di ang gapanguna sa itong mga leader. O, mga Parasiyo. Nga man, kay ginasukot nila ang pagpamaligya dito, kung magbaligya ka dito, no, may sa ato pa dali arkabala, mga kauturan. Ang problema pagid, no, mga kaabyan, kung tunuan ninyo man ninyo ang Jeremias, gihimo pagin nila ang simbahan, no, wailabot, merkado, kag mamaligya pagid ang mga tao sa adlaw nga Sabado. Amo nang tabo, mga kaabyan, sa rason nga sa time ni Jesus Christ, sa dirisya sa kalibutan, gin rejected siya sa mga Parasiyo. Why? Kay nagmaoy ang Ginoo. Naakig ang Ginoo sa dira nga pagsulod niya simbahan, na gimo nga merkado ang simbahan. Sipre kung pag mayon ka merkado, no, kung sa aton padri tinda, no, ara dira mga karnero, mga karbaw, mga kanding, mga ulutanon, tanan nga baligya dito sa simbahan, makotura nag baligya, mga kaabyanan. So ano ginimo ni Kristo? Gin pangtikwang niya tong mga lamisa, no, makauturan sa kaakig sa Ginoo. May ibang gani, ipanghanor ito sa Ginoo ang mga tao to. No? So, muna mga kauturan, ang natabo. So, si Kristo, ginpagwa sa mga lideres sa simbahan. No? Dili nila batunon si Kristo nga isa ka manluluwas ukon pangulo sa mga Hudiyo. Okay? Now, kaya di naman si Kristo makasulod sa simbahan, anong ginhimo sa Ginoo? Samtang upod niya ang iya mga apostoles. Ari siling diri sa Mateo 16 verse 18. Siling niya diri, kagtungod sini, ginatawag ko ikaw nga Pedro. Take note ha, Pedro. Nga kun sayo ron bato, kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia, kag bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Take note, makauturan, diin na himuon sa Ginoo ang iglesia, instead nga dito tani sa simbahan, nga literal o kon Jerusalem. Tungod kay ang mga tao nga sumilimba, mga lideres mismo, hindi naman magbaton sa kay Kristo mga kauturan sa rason siling sa Ginoo pagatukuron ko sa imo, ha? Pedro, ang ginatawag bato, pundasyon. Muging kag bato, mga kauturan, no? Kung magapatindog ka sa haligi, kung puro lang nakbalas, pigaw na mga kauturan. Sa rason, may balas kag may bato para pag-on ang imo yanga pundasyon or haligi mga kaabinan. So diin gintukod ni Kristo ang iya iglesia, gitukod niya makuturan sa tao na kay Pedro mga kaabinan. Okay? Nga bisan pa daw ang kamatayon hindi na magdaog sa iya kay Pedro. Although buts nga nun, nga dili na na maagaw nga ginatawag pundasyon sa isa ka tao. Nga mga kabyanan, nga kay Pedro, gitukod. Tungod kay wala na gindawat sang mga tao sang una si Kristo. Sa rason, dito na gitukod sa mga apostoles, mga kauturan. Now, botsing ganon, tao man ni makabinan, sa aton kadlawan karon, gusto man sa Ginoo nga ang pundasyon o kung ang prinsipyo sa Ginoo itukod man sa imo, mga kaabinan. Itudok ina sa imo, tagipusoon, kagunahuna ang mga palatukuran sang Diyos, mga kauturan. Sa diin, sa tao na mga kaabinan. Now, basi mamangkot ka mo, ano gali ang purpose, Brother Hedren, sang gambalay o kung simbahan? No, mga kaabyanan. Take note, una, ining simbahan, gihimo ni siya para tiguman sang mga katauhan sang Diyos. Diya sila magasimba, magaisa sila dira sa pagdayaw sa Ginoo, mga kauturan. Okay? Amo nang purpose. Pero ang pinaka-important dire, samtang sila nagatipon sa sina nga iglesia o kung sa sina nga simbahan, kinahanglan ang kamatuoran nga ara kay Kristo amo ang aton ipabilin sa aton nga mga tagipusoon mga kauturan. Oo, amo nang gusto sa Ginoo nga mga kabinan ang sang una nga natabo kag sa aton kadlawan karon kun inyo tulupang don wala sang kinalain. Amo-amo gihapon mga kaabyanan. Okay? No? Brother Romeo Villaros, no, nakatutok subong. Sister Kim Wanisa, nakatutok man. Good evening, Pastor. Siling nga din eh. God is good all the time. Amo rin natabo, Brother Romeo. No? Nga ang Ginoo, gusto niya, nga ang iya kamaturan, iga bantala sa sulod sa iglesia. Ukon sa mga tao. Okay? Kay siling diriya, pagatukuron, o pagatawagon ko ikaw nga, Pedro, nga kon sa yoron bato, kag sa sina nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia. Sa diin kay Pedro. So gusto sa Ginoo sa tong kadlawan karon, nga ikaw kag ako, nga kaangay kay Pedro, ipasunop o kon itudlo ang prinsipyo sa mga tao nga wala pa nakaibalos kamatuoran. Pero anong nagkaratabo subong mga kaabyanan? Kung ikaw kaangay kay Kristo nga nagatudlo sa kamatuoran, hindi nila mabaton. Anong himuon sa sina nga mga leader sa iglesia? Ila ka pagwaon. Ila ka idispilo. Nga man, kay dili nila mabaton ang mga pagtudlo sa Ginoo. You see mga kauturan? Sa rason nga ang Ginoo naghambal sang diripa sa kalibutan, nga ang pinaka-importante nga ang prinsipyo sang Diyos, nitawag bato mga kaabyanan, matukod sa imo tagipusoon kagnakon mga kaabyanan. Nga amo ang kamatuoran nga halin sa Diyos mga kaabyanan. Okay? Kag bisan pa ang kamatayon, dili makakuha sina makutuoran. Bisan pa si Satanas, dili makakuha sina. Kun natukod ang prinsipyo sa Ginoo dira sa imong kabuhi. Now, ano pagid? No? Sino ining nitawag nga bato? Aton sigundaan sa isa ka teksto naman ni Apostol San Pablo. Jis, versikulo 4. No? 1 Corinthians 10 verse 4. Siling nari, kag nag-inom sila tanan sang ilim nun, nga iya ginhatag. Kay nag-inom sila sang tubig, halin sa bato. Take note, sino ning bato? Only Jesus Christ. Nga ginpatubod sang Dios. Okay? Ang ginatawag nga tubig galing halin sa bato, mga kautoran, halin mismo ini sa Dios. Ato nga bato nga nag-upod sa ila, amo si Kristo mismo. Okay? Ang bato galing, mga kautoran, amo gid si Kristo. Amo na, mga kautoran, sa atong kadlawan karon. Gusto sa Ginoo nga kita tanan magainom sa tubig nga halin mismo sa kay Kristo. Hindi nga mag-inom kita sang tubig o kung magkaon kita tinapay nga symbolize, tinapay meaning pulong sang Dios, tubig di simbya pun pulong sang Dios, hindi kita mag-inom sina nga paagi lamang sa mga palatun-latun sang tao. Gusto sa Ginoo nga kita mag-inom sa sinang pulong sang Dios nga iyagid mismo mga katuran. Okay? Take note sa akong nisiling kagina nga ang tao instrumento lamang sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Instrumento lamang. Basta kay ang aton ginahimo o kung ginatudlo halin man sa Ginoo mismo man mga kaabyanan. Pero kung halin lang sa ginatawag nga pinalaton-laton o kung iya-iya lang, amuna makuturan ang dililuyag sa Ginoo. Okay? So, dapat kita maghalong. Now, siling dire sa Spirit of Prophecy, Our High Calling, page 16, paragraph 5. Siling dire, Crisis Character and Work is the center and circumference of all truth. He is the chain upon which the jewels of doctrine are linked in Him and found the complete system of truth. Okay? Wala iban makauturan ginakuha natun sang maayong akinaiya makauturan, kagkamatuuran. Only Jesus Christ lang gid mga kauturan, mga kaabyanan. Oo! Amuna nga sa aton pag-alagad si Ginoo mga kaabyanan, hindi kita gid maglantaw sa tao. Kay ang tao, baw, makasasala mga kauturan. Bisan pa na ya pare, pastor, dili na ya garantiya nga mo na siya nga itong tanawon. Okay? Di po ta mo sunod sang ila mga pagtudlo once nga dili nangin uyon sa kabubuton sang Dios. Amo na nga, kita nga mga katawan sa Ginoo, samtang kita nagasimba, although hindi man pwede nga wala kita lideres. No? Kay halin pa sang time ni Kristo, gipakita nga siya nangin leader. Sa wala pa man si Kristo, gihimo niya nga mga patriarka, sila ni Moses, sila ni Abraham, sila ni Noe. Okay? Gihimo nga mga leaders para tuuan sa mga tao kasi sila ang nagatudlo sa insakto nga kamaturan. Pero ang bot ko sin ganun makabinan, halong kita subong. Kaya nagpati kita ng aton leader, abin aton sakto, pero gali among nagatoy-toy sa aton, pakadto sa kalaglagan mga kauturan. Okay? Siling dire, only Jesus Christ amo ang nagatudlo sang ginatawag nga nagkaigo nga doktrina mga kauturan o kun kamatuuran. Okay? So diyan naton ina makuha sa Bible and the Spirit of Prophecy mga kaabyanan. Okay? Ano ba siling dire sa 1 John 2 verse 21? Gani nagasulat ako sa inyo hindi tungod kay wala kamo kahibalo sang kamaturan, kundi tungod kay kamo na kay balo na. Kag naibaluan man ninyo, nga wala sing kabutigan nga nagahalin sa kamaturan. Yes! Pag nagahambal ka Biblia, mismo ginabasa ni mo, amunang ang nakanami diri makauturan sa aton, nga pagtuon, kay litra por litra na aton ginabasa. Kapitulo kag bersikulo, makita mga kaabinan. Okay? At the same time, sa bulig sang Holy Spirit, pa-expand ka ginapango para maintindihan ginisibo. Anong sila nga diri? Ganit nagasulat ako sa inyo, hindi tungod kay wala kamu makahibalo sang kamaturan. But sing ganon, Kung ikaw wala na kahibalo, ginapahibalo ka sa kamaturan. Sa dila nga ikaw nakahibalo na sa kamaturan, dili na ka na dapat mabutigan. O kung dili ka na, madala pa sa mga daya mga kauturan. Kundi, ginatindugan mo ang kamaturan kaya nakahibalo ka na sa kamaturan mga kaabyanan. Amo na gali mga kauturan. So, buting ganon, kita ta na nagatuon pa lang. No? Nagatuon nga nagatuon. Kundi in ang insakto mga kauturan nga nabase kag nangin synchronize sa giya sa Ginoo pagi sa iya balaan nga espiritu. Dira ta mga kauturan. Kaya ang pagtuon na binaton dili ni sa insigida eh. Sa rason gani ang iba naton nga mga bisan nakagraduate na sila mga doktor ng mga kauturan, nag-eskwila pa na doctorate. No? Kaya nga kulang pa no mga kaabinan sa aton espirituhanon nga pag-alagad sa Ginoo amuman. No? Nagatuon nga nagatuon kita, wala untat nga pagtuon sang pulong sang Dios. Kay kung kaysa magbasa ka, no? Dili dayon insigida nimo ma catch up ang ina nga sentence o kun sa sina nga bersikulo. Pero kung basahon mo liwat, uy, makasiling ka. Uy, nami manggali ni nga teksto, no? Tungod sa kadamo sang pulong sa Ginoo, kalaba sang aton ginabasa, di ta dayon insigida na mahangpan. Pero kung sige na itong sulit, sige tuon, sige tuon. At the same time, nagapangayo kita sa Holy Spirit, mga kauturan, anong agod nga itong mentsindihan, itong ginutunan. Matingala ka. Nagamatured ikaw sa pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Amo na ang nami, mga kaabyanan. So ano sa'yong dire? Ha? Kundi tungod kay kamo nakahibalo na, kag naibaluan man ninyo, nga wala sing kabutigan nga naghalin sa kamatuoran. So, buting ganon, the Bible is true. Okay? The spirit of prophecy is true. Okay? Ang nagsulat sa Bible, and spirit of prophecy, the same spirit. Puro ini tanan espiritu sang Dios ang nag-guide sa sini nga mga tao. Okay? Walay kalainan. Ang iban nga mga aton nga makauturan nga yara sa korporasyon, siling nila ang espiritu sa tagna is counsel lang daw. No, lesser light lang, okay? Pero gali makauturan. Kung imo tulupang doon gali, puros gali ni sila greater light. Bible and spirit of prophecy. Why? The same sila spirit, makauturan, ang nagsulat. No? Sa mga patriarka, ni Noe, ni Daniel, no? Sino pa na ang mga propeta, manalagna? The same sila spirit nga nagdikta sa ila makaibanan, bisan pa kay Sister Ellen White. Amo na nga, kung aton ina ginapatihan mga kauturan, dili gid ikaw malingkang. No? Dili ikaw malingkang, tungod nga aman, gina-guidean kita sa Bible Spirit of Prophecy. Now, ano pinsin niya dire? Who is the depository of the truth? So, ling dire sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. No? Sino ang ginadepositohan sa kamatuoran? Siling na dere, agod nga kon maatrasar ako, may baluan mo na kon paano magawi ang mga tumuluo sang Dios bilang iya panimalay. Kita nga mga tumuluo, amo ang iglesia, take note, ha? Amo ang iglesia sang buhi nga Dios nga iya ginasaligan nga maguyat kag magadipinsa sang kamatuoran sa mga nagakontra sini. Take note, no? Una ginbasa na kong gina sa Mateo, si Pedro dra gitukod ang iglesia. Dire naman mga kaabyanan sa 1 Timoteo 3:15, sinda kita nga mga tumulo amo ang iglesia nga buhi sang Dios. Buting na ang pinaka-important gali mga kauturan dire gid. Ikaw kag ako nga amo ang ginbutangan sang prinsipyo sang Dios, ikaw dapat amugid ang magadipinsa sang kamatuoran. Indi gali ang building mga kabinan, pero matingala ka sa iban nga mga tao subong. Bisan pagani sa aton mga kauturan nga SDA Corporation, pila gidipinsahan nga indi magwa sa iglesia, kay amo ding matuo daw gid nga iglesia. Yes, no problem. Pero ang problema dere, kay ikaw gidali amo ang matuod nga iglesia nga mo magadipinsas ka maturan hindi ang building. Oo. Ari ay, paano ikaw abi halimbawa mupabilin ka sa building pero ang kamaturan wala na? Ang pamangkutsin o man ang luwason? Ang gasimba o kon ang building? At siyempre ang sabat nila, ang gasimba sa building, ang mga tao, amo ang luwason sa Ginoo, nga dalon dito sa langit. Hindi gali ang ngalan mga kauturan. Halimbawa, Musli Subong, mga ngalan sa iglesia, puros man biblical. Oo, like Iglesia ni Cristo. Oo, Church of God. Ano pa da? No, cornerstone. No, da mo mga ngalan eh. Kiti, mga bato eh. Kiti sa bato, si Cristo eh. No? Biblical mga kauturan. Now, bisan ano pa ka-biblical ang imungalan, mga kauturan, pero kung wala ka na sa kamatuuran, malipay eh ng Ginoo, hindi giyapon mga kauturan. No? Amo man gudi mo ito, simpulong talang ilustrasyon. Halimbawa, subong nag-angkon ka katawan sa Ginoo. Like for example, Seventh-day Adventist Corporation. Oh, like for example lang na ha, mga kabyanan. Nag-angkon ka tuod nga remnant people. Pero sa Sabado pa lang, munuglapas ka man sa adlaw nga Sabado. Nagaluto ka, ha? Naga ano pa da? No? Patiligo. No? Ukon ano pa? Sa Sabado, wala ka naga total reforma sa adlaw nga Sabado, pero nag-angkon kang katawan sa Dios. Ayan ang Ginoo malipay sina. Unya ang ngalan nga imo ginasimbahan, tuod ngalan sa Ginoo. Kay amo man ang matuod na sulat sa Espiritu Stagna. Pero ang diferensya kay wala na ang prinsipyo. Tiyan pa mangkot, luwason na yan sa Ginoo ina nga mga tao, ha, mga kabyanan, nga nagalapas man mismo sa kasuguan sa Dios. Okay, ang Ginoo na makahibalo sina mga kauturan, mga kabyanan. Ang punto naton diri mga kauturan. Ikaw kag ako gali among iglesia sa Ginoo. Okay? Hindi sa ngalan, mga kauturan. Okay? Ang ngalan, pwede lang na siya himuon, natural himuon ngalan para marestro sa sik, para mangin legal, no, mga kauturan. Pero hindi ang ngalan amo ang luwason sa Ginoo. Silingkan, nasakop kasi na nga iglesia. No way, mga kauturan. Dili kita garantiya sa sina nga mga ngalan. Gusto sa Ginoo nga ang kamaturan ara sa imo, mga kabinan. Bisan diin ka, once nga ang kamaturan ara sa imo, ang Ginoo amo ang malipay sa imo kag nakon, mga kauturan. Okay? So ano pagid? Silingan diri sa Espiritu sa Tagna, no? Silingan diri sa ST John 1, no, 1991, paragraph 3. Silingan diri, the church has been made the depository of precious truth and its members are not only to believe these truths but to designate their glorious light to those who sit in darkness that souls may be brought to the Son of Righteousness. In this way they may represent Christ to the world. Okay? Mga kauturan, walay iban nga di ginadepositohan sa Ginoo karon kundi ang iya katawhan ukon ang iya iglesia. Okay? Mayroon kag iglesia sa ako na nasilinggi na una gid nga iglesia nga gusto sa Ginoo matanom ang kamaturan sa tao. Ang church, no, ngalan naton sa church, natural tawgon po na siya iglesia. Pero sa ako na nasiling, dili ang ngalan sa church amo ang ginadipositohan sa kamatuoran. Ang pinaka-importante nga dipositohan sa kamatuoran, ini nga mga inanak niya, nga mga nag-angkon salin sa sininga kalibutan. Mga kabyanan, gusto sa Ginoo nga ikaw gid gamiton niya. Sa ano daw, sunod sa atong ginbasa sa Espiritu Stagna, ikaw among himuon nga glorious light sa sining ginatawag kadudulman nga kalibutan. Oo. Okay? So kung ikaw may ara pinasahi nga minsahi nga naangkon, ikaw ang gamiton sa Ginoo sa pagwaragwag sa kamaturan sa mga tao nga wala pa nakahibalo sa kamaturan o kung wala pa nakahangop. no, sa kamatuoran. So ginapaintindi, amula na aton role, aton niya nga papel, no, sa pagwaragwag sa kahanginan sa kamatuoran. Ang mutuo maluwas, amo na siling sa Biblia. Ang mutuo malipay ang Ginoo, mga kaabyanan. Amo na nga subong makauturan, dapat kita mangin alerto kag matinuon sang pulong sang Dios. Ano pagid sa early writings 124 paragraph 2. Silindre, the different parties of the professed Advent believers have its a little truth, no? So duha ka mga ginatawag nga nag-angkon sang ginatawag magtotoo, makotoran, pero may arat ang jutay nga kamatuoran. Tisinoy na nga mga tao yadtong wala pagin makangop sa kamatuoran. Pero ari maturan, but God has given all these truths to His children who are being prepared to the day of God. Okay? Ang Ginoong gali makabinan, magahatag sang bilog nga kamatuoran, no? Para mapiparar ang mga tao sining kalibutan. Tisubong kita ang ginatagaan sang kamatuoran para ang tao maaman sa oras sa adlaw sa Ginoo, o kung sa oras nga ang Ginoo magabalik. Now, padayon, He has also given then truths that none of these parties know. Neither will they understand things which are sealed up to them. The Lord has opened to those who will see and are ready to understand. If God has any new light, no communicate, He will let His chosen and beloved understand it without their going to have their minds enlightened by hearing those who are in darkness and error. Mga kauturan, duha lang klase ang tao. May tao nga dili magtuo, may tao nga magtutuo, mga kaabinan. Kung ang tao open ang ila tagipusoon, makauturan, kag-ready nga mudawat o kung maghangop sang pulong sang Dios, ina nga tao mangin maala, makauturan. Kag ina nga tao, amo ang gamiton sa Ginoo sa pagpaintindi sa iban nga mga tao nga wala pa nakaintindi sa kamaturan, agod nga ma-ready man ang ila kabuhi sa oras kang Ginoo magabalik, mga kaabyanan. Amo na galing rule naton karon. As a remnant people, kita amo ang gamiton sa Dios sa pagwaragwag sa kamaturan, agod nga ang katawan nga yara pa sa kadudulman o kung wala pa makabatis kamaturan, ikaw kag ako amo ang gamiton sa Dios, agod sila dalon sa matuod nga iglesia sang Dios sini nga kalibutan. Yes, mga kauturan, sino nga iglesia ang matuod? Subong, yadtong nagabantay sa kamatuoran, yadtong nagatuman sa kabubuton sa Dios, yadtong nagatuman sa napulo kasugo sa Dios, mga kabin. Amo na siyang matuod nga iglesia sa Ginoo, mga kauturan. Indi kay sa ngalan lamang, mga kauturan. Indi kita garantiya sa ngalan, mga kabinan, kundi sa kamatuoran sa Dios nga masilsil ina sa imo tagipuson kag unhuna, makauturan. At the same time, imo inay kabuhi, akon inay kabuhi, ikabuhi na tong tanan, makauturan, ang Ginoo malipay sa imo kag nakon, kag ikaw amo ang gamiton sa Dios sining kalibutan sa pagwaragwag sang kamatuoran, no? So grabe, makabinan, ang Ginoo, no, wala nagauntat sa aton sa pagpanawag. Okay, pero aton oras daw indi na gin magtugot, mga kaabyanan. Sige. So, padayon kamo buhas, gabi sa pagpamati sa aton yung topiko, agod nga aton ini ma-intindihan sing Cebu, no? Kung sinugid ang matuod ng iglesia sa sini nga kalibutan, mga kaabyanan. Okay? So, gabay nga ini nga mga pulong, nagatag sa aton sing dugang kapag-on, kag-ihibalo, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, mga kaabyanan. Gani, pasalamatan taong nastanan, ang Ginoo gid sa sini nga gabi, nga nakahimo kita sa pagtuon sa mga pulong. Subong man sa aton yung CEO, Dr. Emilito Oy, kagsubong man aton nga station manager, Sir Jose Albanez, kagsubong man sa aton nga radio technician sining gabi, Sir BJ Sirada. Magapamo itanay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga alakas kita sa mga langit. Salamat gid sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw amo ang dalan kag kamatuoran. wala sang iban Ginoo. Kag gusto nimo ang imo mga prinsipyo o kung ang imo karakter, amo ang mga tanom sa among stagsa ka mga kabuhi. Busa buligi kami amay, ang imo karakter, amo nang yara sa amon, kag ang amon ini magawi sa matag adlaw, kag amon mapakita sa mga katawhan, nga wala panibalos kamatuoran. Gani buligi Ginoo, tanan nimo nga makanakan nga nagapamati subong. Sa ilang mga radio, subong managalive through Facebook. Ikaw gin magabli sa ila, o kung mag-aayos sa ila balatian, physical, spiritual. Kung nakulangan financial, ikaw man mag-provide sa ila. Kagsubong man among idala sa pagpangamuyo ang among nga CEO, Dr. Emilito Oyop o Jeff Nilangga nga panimalay, ang mayong panglawas, kagsubong man panalangin, siya po nagahatag nimo sa ila, agad madamo pa nga mga tao ang mabuligan, kaglabaw sa tanan ang pag waragwag sa kamaturan sa kahanginan. Subong man sa amon nga station manager sa Jose Ilbañez upod siya panimalay, ikaw mag-protection, maghatag may panglawas. Ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatag protection, gagaalam nga langit nun sa ila mga bulhaton. Aron mapadayon, ining helikoton, labaw sa tanan sa pagwaragwag sa may balita sa kahanginan. Isa kami sa pagtipig sining gabi sa among katulugon nga makabugtaw kami sa kagahon nga wala sing kasablagan. Ikaw man Ginoo maghikot sa mga lideres diri mismo sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan, amay nga balaan, ikaw nakahibalo sila tagipuson nga runa, gabay nga imo sila gamiton sa paglakat sa insakto nga dalanon o kung pagtindog sa insakto nga mga prinsipyo, agor nga sila ikaw man ang ila mapahalipay. Inatanan ang ginasalig dira sa imo sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on tomorrow. God bless. XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagtindo. Sobrang kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Eh, palira dula, tagal barangay binalod, alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Maka-late na ko!
7: XFM
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hihita po, kitwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilaw ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa
0: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Maka-college na ko.
7: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape pero lainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko.
14: Mga katrupa, excited!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diri yo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuwas ah.
8: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
4: mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Makalage na ko.
7: XFM.
10: Katropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Sigari, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: 7 Plus Herbal Soap.
9: Para sa maputi nga panit.
7: Mahamis nga kutis.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala aginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Maka-late na ko.
4: XFM.
9: Katropa mo.
8: Exciting.
10: Mga katropa, exciting.

0: Pagkasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa labot ka. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. When I first saw you.

0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga humparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, kinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Malisa Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, iba ko kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Exit.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3.
9: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Xanthone Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Xanthone Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM 5,000 pa premyo.
16: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM 5,000 pa premyo.
15: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draws ang Xanthone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Sister Pain.
25: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga butika.
27: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol, Limilo, alas 4:07 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!

0: Exciting Filipinas. Exciting Filipinas.
1: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:08 na, mga kabayanan, mga katropa. Morning, morning, morning, morning. Bangon, bangon, bangon, bangon. Kaya kita magkabanan sa Domingo ng Adlaw, ika-14 Adlaw sa bulan sa Hunyo. Kamusta nga itong sining Domingo, ha? Aga pa, preparar na kag mag-simba first mass. Alas 5 ang first mass ubo ng Adlaw. Preparar na kang mag-simba subong adlaw mga kabinan na. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagbroadcast kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo. Ining XFM Radio Patrol Iloilo, bation kami sa inyong mga radio.
0: Exciting!
1: Pagi sa FM band ng amon nga frequency 100.7. Amoning frequency sang una sang Z100. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo din ang kapadala sa inyo mensahe ka ba informasyon, lakip ba ng inyo sining mga pasi out-out. Saranga celebrate sang ilang birthday, subong nga adlaw, happy happy birthday. Saranga celebrate sang ilang anniversary, subong nga adlaw, happy happy anniversary. Ang papanamiyahuanin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta na aton sining mga suki nga mga taxi drivers, labi na gini aton mga patrollers. Mga balita nga ilang magyan sa paglibot sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Mga balita makabanan nga masagap sa aton sining mga patrollers. Abatian kag makitaan diri sa amon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga patrollers dato na, mga membro kuno mga drivers sang Hydra Taxi, good morning. Nakipin mga kabinan ng mga drivers sang TR Taxi, G-Lord Taxi dira kay Tuto kag kay Albert, good morning. Nakipin mga kabinan dira sa Momo Feed kay ng Melchor, kay Ricky sang Biyahira, good morning. Gadugay, tamiyon tang aton sa nga mga patrollers. Sila nang galibot makabinan sa sudad sa Iloilo. Basi ko nang makatimpo sila. May mga di masako aton sa mga patrollers. Notify lang ah. Para nga makakuha kita, makahinunanon kita kung kamusta ng kabuwi sa mga drivers. Subong, no? Ilabanagin ang aton ng mga taxi drivers. May ara ko namang kabinan ng mga palabuto naman ng mga financial assistance nga rin iya sa LTFRB o kung Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makabulig ba ni sa ato niya nga mga taxi drivers, ha? Pero mga iban makabalang nga wala gihapon nakakuha. Kaya man dipindi iniabi sa ginasumiter nga mga pangalan sa inyong mga kompanya. Ang oras din makabalang makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:11 na mga kabayanan, mga katropa. Welcome na mga kabayanan diri sa Exciting Pilipinas sa Domingong edisyon, mga kabayanan, sa ato na programa. Pitsa 14 sa bulan sang Hunyo. Kamusta ang piyesta sang Barotac Nuevo? Piyesta kahapon magkabinan sa Barotac Nuevo, kabay pang enjoy ang tanan. Sa sining kapistahan magkabinan sa ilang patron na dira sa banwasang Barotac Nuevo, mga kabinan. Di sa masunod nga pizza 24. Baka damos ang fiesta banwana, no? Fiesta sa Sara. Sulay Basya Festival. Sa piyesta man sa Dingli, Bingawan. Agalam mo magkabanan sa mga kabaranggayan nga nag-celebrar sa ilang kapistahan sa John 24.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alas 4.13 mga kabayan, mga katropay, padala ng inyo sining mga pa-shoutout, ang inyo sining mga greetings. Dirigid lamang mga kabayan sa Exciting Pilipinas, sa gihapon niyo katropa ko si katropang Phoebe Ball Stibor Morales. Updang kita ni katropang John River Testop to balas 5.30 ang tak ng subong aga. Magdulong kita makabalan sa inyo sa nagpangunang mga balita, kagma informasyon, mga balita makabalan sa palibot sa ang sudad, kag probinsya sa ang Iloilo, mga balita sa palibot sa ang pungsod da Pilipinas makabalan. Nagdamantayan sa aton sining nga mga kautoran aton makabalan. Dirigid lamang sa aton nga pangalagad sa Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Alas 4.14 na mga kabayan, gadugay balon tawan ang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon. Direya sa sudad kag probinsya sa Iloilo mga kabayan ng mga katropa. Nagatupa kahagabi ang ulan, no? Nakaburubunyag ini mga kabayan sa aton nga mga ginpananom nga mga karuton. Pagkatapos mga kabayan ngati, sang ligad to, nag-tupa ang ulan bagod sang bagyo nga sinuming. Nakatapos ini mga kabinan, Esther, pero daw lagi magkadala, abis ang ulan iyas ini si Esther. Mala naman ang duta. Kapag na mga kabinan nga ti, mayroon gabi kaya nag-tupa ang ulan, nakakuha naman, no, nabunyaga naman ang pinanaton ka mga tanom diri sa ato niya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Samtang dito yung mga kabanan sa Mindanao, about triple man ang ano, aftershock ka dito sa Mindanao mga kabanan, naglabot pa yung mga 5 mo. Nakordam naman ang aton mga kautoran dito mga kabayan sa Mindanao. Katapos linog kapon mga 5.1. Ini resulta gyapon sa aftershock. Kamako muna nga mga naglabot na yan. Dismail ka aftershock dito iya sa Mindanao mga kabayan. Di kung ikaw iya ang nakaagi sa 7.8 nga kamasagod sa linog, man daw ginaduyan ka sa daw ginauyog ka sa ibabaw sang kahoy nga dala ini mga kabayan sang babaskog nga linog. Tapos sa adlaw-adlawon ka pa sang aftershock. May tag 2.3, 2.8, may mga tag 3. Tapos ang mga kahapon na muling babaskog mga kabayan ang 5.1 nga aftershock mga kabinan dito gihapon sa Sarangani. Ginabatsagan ni mga katropa mga kabinan sa General Santos City kag South Cotabato mga kabinan mga katropa. Halong nang sa aton sining mga kautura na aton mga kabinan. Ang aton sining pamilya di raya sa Mindanao mga kabinan kati mga hambal kita nga South Cotabato. Dira ang tanan nga mga Ilunggo, no? Kita mo ang hambal to yung gani sa South Cotabato. Mga kuang gyapon, no? Hiligay nun gyapon. Kati ka nabanan nga mga taga Western Visayas. Dito yan ang migrate mga kabayanan sa South Cotabato, mga kabayanan, mga katropa, South Cotabato, dira sa Davao. Sa General Santos City, para din naman kamanan ang aton iyang mga pamilya, kautoran, ng mga Ilonggo, mga kabayanan, mga katropa. Alas 4.17 na. Sa balita, mga kamanan,

ang ligad to lain budget, subok lain man budget, ano ting bayon lang ba na nga, bra-bra para nga, na hindi man gawa ma, marisyahan nga may substandard na pagpagobra sila kiti, rectify, subong rectify man giyapon, rectify man na sarwad naman ng kasimana, may ginopisan magkabanan ang rectification sa tong Sabado. Ang klase na nga pang obraman, may ano na, substandard ang mga ginapang palhit na nga mga spalto sa roadway sang haladun na yung flyover na anong krustada nga. So, panayog lang, no? Hindi na kita maugtas kay hinako na makabayad ng kabahin lang sang rectification nga ginahimo mga katropa sang Department of Public Works and Highways, mga kabyanan, mga katropa. Good morning, dira sa Haniway kay Jerry Climino Adorno. Oy, Jerry! Aga pa rin, Jerry, ka nag-jogging din ang kabyanan sa paribot sa plaza sa Haniway. Kahit ipang kaadlawon na karon, mga alas 6 karon, mapaliganes naman si Jerry. Kag magsimba upod ang pamilya. Hangaw-hangaw magkabilan sa Liganes kag magpang-okay-okay. Alas 4.20 na magkabilan mga katropa Padre Giapon sa ato ng pangalagad sa XFM. Radyo Patrol Iloilo sa balita magkabilan diri iya sa paribot sa sunod sa probinsya sa Iloilo. Diri sa Mandurya magkabilan may isa ka worker o kon trabahador sa isa ka hotel ang nasapuan nga patay, ginapatihan makabalan nga na bangungot, no? Samtang nga subo ni balita para sa mga konsumidor sang more power. Ang manangambal naton nga nag-offer makabalan sang barato ko, no? Inig more power apang ti hindi mag-iapon sila kay makahambal nga barato kasi ang tanan-tanan makabalan nga mga gina-charge ng mga rate para sa mga konsumidor. Nagadipindi gyapon ni makabinan sa rate man nga ginapatong niya sa NGCP. Base makabinan sa gipagwasin ng abiso sa More Power Corporation. More Power Electric Corporation magkabilang ginabanta nga mag-asaka sa 2 kapisos bahaw. 2 pesos per kilowatt hour nga saka sa presyo sang elektrisidad sa sining bulan sang Hunyo o kon ang bill sa Hunyo. Tiko ng bill sa Hunyo magkabilang mga kon ni no nag ang billing period siya rin, mga April, May. Tiyan mong ito siguro ng pag-taas ang presyo sa kwanblas, ang krudo. Bagod sa inaway, makabila nito iya sa Iran, Israel, kag Amerika, mga kabyanan. Ang padayon ko nung pag-nipis sa supply sa elektrisidad kag papaydalom sa yellow alert status sa mga power plants sa Visayas sa grid. Ang isa sa mga rason sa pagsaka sa presyo sa kuryente sa Iloilo City under sa franchise sa More Electric Power Corporation mga kabiran. Inisunong mga katropa sa More tungod sa pagsaka sa demand sa elektrisidad sa tig-ilinit. May pagsaka man sa presyo sang supply sa wholesale electricity spot market. Tawaring wisem mga kabinan nga nagpakumpra bala sa ano sang kuryente sa mga power plant. Tapos ibaligya ini sa NGCP. Ang 2 kapisos per kilowatt hour nga saka sa presyo sang electricidad ma-reflect ini sa June nga billing. Suno magkabinan sa tagdumalhan sa More Power Electric Corporation.

0: operation. Sa mga nag-auto-cabinet sa 3 pesos ang rate sa elektrisidad. Ako nang iyo ang dugang ng saka sa inyo sining bill effective sining Hunyo mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:24 na mga kabayanan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Tagalay may rin kami ng labor sa isa ka construction firm na nag-obras ang hotel sa Mandurriao, sa San Rafael, Mandurriao, ang nasa puan kahapon. Base makabalan sa investigasyon sa Mandurriao Police Station, wala sang pilas ang construction worker nga nasa puan sa ginapatindog sining hotel sa San Rafael, Mandurriao. Alas 6 ang takna kagabi mang kabayanan. Ang nasa puan ang mga katropa si ang taga Limerengas alias Hor, 30 anyos. Ginapukaw ini mga kabayanan sa iyakapdanan apang wala nagahulag. Ginapatihan makabalan nga ini ang na bangungot mga kabayanan, mga katropa. Dira sa bunker nga ilang nga ginatulugan. Kakapoy man siguro, diba? Kung muna nga mataas man ang hotel ng patindog ka ginaobrahan sa mga kabinan sa nabitan na nasapuan na nga liborer mga kabayanan, mga katropa.

Alas 4.26 na mga mga tropa sa aton mga kabilan sa aton mga katropa. Pinabinagin na nga ito siya nga mga suki nga mga vendors tira sa Iloilo Terminal Market nga aga padaga bugtaw. Alas 12 nga plastara na sa ilang nga maligya no? Nga ang mga taga midsection, mga face section vendors na aton. Kahit man ang vendors nila sa second floor sa vegetable section. Aga pa nagabugtaw, agod na mag-plaster sa ilang sinigang maligya. Ang diraman makabanan sa La Paz Public Market. Aga pa nagabugtaw, kati subong makabanan ang naka-schedule nga market day. Baraya sa mga taga-Lapas. May maninagsikat, maninagkabin ang market day, no? Kati, bisan paano, iningaton mga vendors nga atos babaw na second floor, dira sa terminal market, sa Lapas public market. May kabulay matuon yung magsaka. Ito, ilamanagin ko ng mga nag-edad ka balas sinta ba o kabulay ka sakit sa tuon sa iba natin mga kautoran. Tibayon ay kay na disinyuhan mga kabanan. Ito na nagamatamat ni mga kabanan. Nga, hindi lang pag, kamalay nyo lang pag, hindi yun lang abi pag, kamalay pag nabugaya. Kasi makabenepisyo ang tanan-tanan sini. Mga vendors, lakip man ang mga nagpangumpra eh. Kada distrito, makon mo, hindi ka na magkanto to sa supermarket. Hindi ka na yung magkanto sa mga merkado sa distrito ninyo. Di ang pliti, ang uol. Makakuha kagin, makabenepisyo kagin. Di kung dalang nga sa distrito ninyo, makasakay kayo sa sika, madamo yung imo nga makapangumpra. Lumas siya ako na dito sa supermarket. Ganandan sa una nga dito kaya makapangumpra. Kasi bulubahado ang presyo. Pero bangon siya makabanan sa ginatawag nga market day. Di nakabenepisyo gawa ang mga taga distrito, mga kabayanan, mga katropa. O dira sa mga vendors aton sa La Paz Public Market, lakit man ang aton sining nga mga nagapumprada. Good morning sa inyo. Kating iba naton nga mga katuran nga nagapauli sa kabanuanan, ini mga vendors dito makabanan sa kabanuanan ng mga bolontero nagabaligya dira sa mga merkado nato no nakipman diri iya makabanan mga tagahiniway diri sa barangay Takas may ari man di iya makabanan nga mga kabanan nga nagabaligya sa barangay Takas di man ni kay bisan pa ano makabanan nga may ara sila nga income. Samtang subong adlaw ang market day para iya sa taga Pabia mga kabayanan. Domingo subong adlaw. Alas 4.29 mga kabayanan mga kadro pababalik naton. Istoryante rin isa ka mamakasilig ni maning tabo to sa Bingawa no. Ganit po mga kabayanan nga dua ang green report makabanan nga napatay. Katapos sa bungguan sa isa ka auto ang motor kagrisikol. Tatlo ang pilason mga kabanan. Anong natabo sa din, no? Aton mga kabanan balikan, dirigya po sa aton ng pangalagad sa XFM Radio Patron Iloilo Exciting Pilipinas. Sa oras, alas 4:30 na mga katropa.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
6: Marami na ang natulungan!
7: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Xanthone Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Xanthone Plus Herbal Soap.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko!
17: XFM.
18: Mga tropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa! Exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo Exciting Pilipinas alas 4:35 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa atin mga katuran, sa atin mga kabadan, muling pag tupasang ulan mga kabadan, muling isa naman ka makakuha sa atin, no? Makabulubatyag sa atin sang pagasakit sang ulo, mga trangkaso, kagibat pag mga kabadan, mga balatian, nga kung sa akunin natin niya mahatagan sa pagtamod, nagadala ang atong ginabatyag na balatian. Tinubnum nato niya trangkaso ng galing kay ini makabadan ang nagalala na kagakaut sa ako na mapawayan nato na ilaw na ganyan kung nagaubo kita magadiritso ini sa pneumonia. Kaman ginasunod sa bakterya kag virus sa aton sini nga lawas makabadan mga katropa. Para balikawan nato ini ang mga balatian nga dala sa virus kag bakterya, maginom kita makabadan mga katropa sa premium D3. Ang premium D3 ginpabasko ginpepektibo sa subong nga panahon na nga uso ang ubo sipon hilanan kag trangkaso. Indi naton mapabayaan atong lawas sa maigo sini nga balatian na proteksyonan pinagi sa panginom sa ang pinakabag-o kag epektibo nga premium D3. Ang premium D3 makabadan may aras yang vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kabagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant nga nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 na superior ang powerful ultimate trio. Ang premium D3 sa aton dira nga mga kautoran, aton mga kabinan, aton mga katsuki dira sa Antique. Ngayon nga pamati subong dira sa XFM, Radio Patrol Iloilo kang diraman sa XFM Antique, 93.3. XFM Antique, good morning! Mabakali mga katropa ang premium D3 sa mga butika malapit sa inyong lugar, pareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy. Kaga pwede man makabalan nga ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Good morning! Di naman sa aton mga soke kaya matagpramati sa Rojas City kag Kalibo. Di naman sa Bacolod kag Suman makabalan sa Palawan. Good morning din sa inyo! Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:38 na mga kabiyanan, mga katropa. Masakit din mga kabiyanan ang natabo ito sa Binggawan pagkatapos nga may report mga katropa nga duwa ang napatay sa mamungguan sa isa ka pick-up. Ang isa ka motor kag ang tricycle mga kabiyanan kahapon nga daw. Base ni makabinan sa gin pagwa ka report sa Binggawan Municipal Police Station nga na bungguan sa nagasunod nga auto ang motor mga kabinan. Base ni sa report kay pagwa sa Binggawan Municipal Police Station na ang kaspatay kag tatlo ang pilason sa ginabungguan sang pickup. Ang motorsiklo kag tricycle sa Binggawan na driver sang pickup ang nagpalagyo apang nadakpan sa ulihi. Ang napatay mga kabanan ang muning GCT Anios nga nagaangkas sa motorsiklo sa nabungguan sang pickup. Ang ginasundan nga tricycle sa barangay Poblasyon Binggawan. Base sa investigasyon makabinan sa Binggawan Police Station, bagya kay Police Lieutenant Philip Hirao, Nagasundanay ang tricycle kaga motorsiklo. Nga pakanto kong tanin sa banwasang bingawan na sinatabo ang insidente. Sakay sa tricycle ang mag-asawang senior citizen nga taga Tapas Kapisa. Paglabot nila sa kurbadahon nga porsyon sa dalan na namungguan sa nasumalang nga pick-up ang tricycle kag naulamid ang motorsiklo nga ginasakyan makabalan sa napatay. Naglumpat ang driver sa motorsiklo sa base sa investigasyon makabalan sa Bingawan Police Station. Gitinguan nga managasang police and driver sa pick-up pero pag-abot sa barangay Inamyungan na naabdan ang pick-up ginabandon makabalan sa driver. Kapang sangunihin na dakpan inang driver sa may barangay Kinaropan sa banwasang Bingawan mga katropa mga kabiyanan. Alas 4:41 na no? Namiyaw kita na sa aton sining mga viewers and listeners diri sa XFM. Kamusta taon tanay aton sining mga listeners mga kabilin? Natamiyo na aton sa good morning. Dira sa Santa Barbara Public Market dira kay Borno kay Risa. Ganaga pa maati mga kabilin subong nga aga diri sa exciting Pilipinas sa mga kabiyanan mga katropa. Good morning man dira kay Pinoy kagkay Nining Baroka, makinaligado kita rin kami ni Pinoy. Dira makabinan sa Iloilo Central Public Market. Sa si Pinoy kagkay Nining Baroka sa Baroka Frozen Foods. Good morning mga kabinan kay Ma'am Mary Ricabar dira sa Florida, USA. Ganyan ka pa mati mga kabinan dira sa Gihapon sa atong pagpapalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning man dira sa Sibalom sa Matillo family na kay Tuwe, no? Dira sa membro sang Damarunong Boys sa Baruka Frozen Foods. Good morning din sa inyo. Lakip ng mga kabinan, ginatamiyo natin sa good morning si Paring Sam Lapides. Dira sa Haniway. Kamusta ang Haniway Subong? Nagaulan kay Apple Tabanda. Dira sa Leon, mga kabinan, kamustayahan ang Leon Subong. Naman naman sini, kung mayong timpo, madamot naman sini ang magasaka dito ya sa Bukari, mga kabinan, mga katropa. Una nga trillioner nga gin proklamar mga kabinan sa aton diya sa kalibutan gin kilala mga kabinan ba kung mag-trillioner kada mo kwarta mo trillionis kwarta mo hindi para mga kabinan sing piso kundi dollar hindi para piso kundi dollar mga kabinan ang iya sini nga kwan nga kwarta mako muna no ang gin deklarar gin proklamar makabanan nga trillionaire the first trillionaire sa kalibutan makabanan amo si Elon Musk. Wow, kung may trillion ka paano mo ni gastoson man ha paano mo ni gastoson ang trillionis makabanan nga kwarta nga ginatago mo na. Dili ba naman sila magkabalan si Elon Musk? Damo ning iyang abyan, damo ning iyang kilala. Kaya nga, natural na magkabalan, bisan diin ka lang magkanto sa kalibutan. Kung wala kang pira, wala ka rin kaibigan. Pero kung damo ka ni isang kwarta, asus damo-damo sa imo abyan. Gindeklara na magkabalan nga pinakaunang trillionaire sa kalibutan amo si Elon Musk. Makaligad ng saka sa $1.1 trillion ang iya sining manggad. Ito si Elon Musk mga kabinan, simple man no, siya ini ang naga panag-iya sang ex-Tesla kag rocket company nga SpaceX. Grabe nga kwarta ni Elon Musk, no? Nabuntang makabilin sa Nasdaq nga American Stock Exchange kag ikaduha nga pinakadako nga stock exchange sa market shares sa ang SpaceX company ni Musk. Madamo nga mga investors ang naganiyat nga magbakal sang shares sa kompanya o kon mag-invest. Gintukod ni Elon Musk ang SpaceX sang 2002 sa tuyo nga mapasangkad ang space technology pagi sa pagpasakop sa Mars agod. Mapanawig ang survival sang tao sa kalibutan. Abing kwarta ni Elon Musk, no? Dalar pa na ba kung dinay siguro sa dinay siguro sa Pilipinas ni mga trilyon, abi trilyon dollar, no? Di kon mag-trillionaire ka din sa Pilipinas, wow! Paano mo nang gastuhon ang imong kwartaman? Good morning kay Ma'am Mary Rica Banila sa Florida, USA. Good morning, blessed Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Good morning. Good morning dira sa mga personal sa sugbahan sa Tiulas. Dira sa Pulinis sa family. Dira kay Risa Faith. Ruth Grace. Kaga sa Pulinis family dira sa California. Kay Rachel Joy. Ruth dira kay Ray Marie. Kay Chin Pulinis. Good morning. Kay Ryan Pulinis. Good morning. Good day dira sa inyo. Kaga dira man makabanan sa pamilya Sorilia. Kaya manay si Silda sa California. Kaga dira makabanan sa kay Inoy Henry. Kaga kay Inoy Minte. Kaya ng Hilda. Kaya Inday Clint Jill. Good morning. Kaya ni Dan. Good morning dira sa inyo sa California. Ang oras na rin magkabanan sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 4.47. Gadugay, balonta ang pinakaulihing kaimtangan sa atong nga panahon. Dinigid lamang magkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning, Madira, sa mga personel sang sa mga personel magkabanan sang diraka sa ano, sa Bales Family. Diraka kay Pereonio, kakay Ma'am Gina Bales. Dira sa Floorbell Subdivision sa Santa Barbara, magkabanan, good morning. Ginata mo yung taman, good morning, magkabanan, mga tropa. Aton sila nga mangkauturan nga gahanda naman nga mag-gapiferar nga mag-kanto sa bye-bye. Kaya ma'am, ang mumalang ini magkabanan ang ila sila nga... Paliwansan kon Domingo magkanto sa bye-bye ka magparigo. Basta Domingo gani magkabanan gagutok naman sining mga beach resort nato, no? Kalabanan din sa Uton pagkanto ini magkabanan sa may Tigbawan. Ang iban sa suba o galing kati malubog gurong suba subong kay nagdalundo ang tubig galing subukid. Ang oras rin magkabalan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4.49 na. Na tamil-taman magkabalan sa nga good morning. At wala nga mga soke nga tagpanamati mga tropa dira sa Liganes. Kaya nga pamati subong diri sa aton sa papanganagan na diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Luga makabanan nga balita sa palibot sa nga Pungsod Pilipinas. Gintanyagan sa nga scholarship makabanan ang mga siblings ni Rene Baterbonia, mga kabayanan, ini bilang na nalumos to bala mga kabayanan nga ano ni nga athlete sa Ateneo. ang pinakaulihin mga kabanan nga mga development nga nagtaniyag sang ako na scholarship ang para ini makabenan sa ko ano sa pamilya ako nang ining mga siblings ni Materbonia mga kakabyanan samtang hindi pa gyapon makamubo nang yasin ni Eloy kung nga amo to abi ang natabo. Good morning kay Remy Sanapo. Good morning sa ini kao Remy. Sana po kayo Remy sa atong dira nga mga listeners. Dira sa amin din kay Migong Mar Sanio. Good morning. Dira sa General Santos City mga kabyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:51 na. Padayon ko mong kaming kapamati din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas mga kabinan. Ilim kami katropang John Ray nga itong koneksyon sa pag-asa. Belontang nga pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon subong adlaw. Sa nga Domingo mga kabayanan, pizza 14 sa bulan sang Honyo mga kabayanan.

Pero tanang panahon naton kung bala may ara kita nga ginabantayan makabinan nga low pressure area. Kasi ang pagtupa sa ulan ng gabi, basi balakon may mga low pressure kita o ginabantayan sila mga kabinan ng weather disturbance. Gin-anunsyar mga kabinan ni Father Karel San Juan, presidente sa Ateneo di Davao University ng hatagan sang Fall Scholarship. Ang anong pa ka mga utod sang napatay nga si Rene Matrimonia. Sakop sang scholarship ang pag-eskwila sa mga utod ni Matrimonia halin sa Basic Education Tumtum College. Ang anunsyo ginhimo pagkatapos sang alasay sa gabi nga mass sa Christ the King Chapel sa Ateneo di Davao University Senior High School. Si Matrimonia ang isa sa mga student athletes sa Ateneo di Manila University nga napatay sang nalumos sa team building activity sa Aurora sang nagligad nga Lunes sa mga kabyanan mga katropa. Lagabi ang tropang journey aton nga koneksyon sa pag-asa. Balon ta makabanan kung ano ang mga palaboto naton sa aton nga panahon, no?

0: Samtang natumod na sang City Iloilo City General Services Office. Konsin o magkabadan ang naghaboy sa mga expired na balang ng mga bottled water, bottled soft drinks bala. Ngayon pang iban mo. Dira sa mga area sa Lapas, ginaboy ini magkabadan sa Haro River. Kadamo sa habuyan sa basura. Daan nyo ginaboy iya sa Iloilo River nga. Gina-survey ka galing pihuan. Iba na ito ang makautoran ng botano iya nga. Kadamo sa habuyan sa basura. Daan mo niya ihaboy sa suba. Tikaroon kung mag-laptay na karoon kag magtuga naman makabalan sa baha. Masulo nyo naman ang Iloilo City Government. Kamu malang kita malang gali makabalan. Kamu malang da ang nagahalit sa ato niya palibot. Tinatungod na makabalan sa General Services Office. Kung sino ini ang naghaboy sa ginapatay sa kwan sa pag-asa ang ila siring cellphone sa Sibalom Antique dira si Remy Sanapo. Kamusta dira sa Sibalom ang timpo Remy? Kamusta dira sa Sibalom ang timpo? Dire sa amon sa Iloilo kahagabi nagtupa ang ulan. May mga porsyon mga kabanan sa ang syudad na ulan-ulan. Nagtupa ang manipis ng ulan dito iya sa mga area sa Santa Barbara. Tapos sa Bulabaskong din mga kabanan sa Haro. Daw pugtak-pugtak abi mga kabanan ang pagtupa sa ulan, no? Muna ko nga ang mga porsyon nga ambal sa mga diversity takot ang aton nga trapal pagabot sa punan siya kakasontan linya kay Dubai naman ulan pagabot sa punan may arat naman nga ulan ambal sa diversity doon yung to tas niya ako. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:57. O, taga Sibalom na, no? Kapamati subong sa aton, draka sa Sanapo family. Ay draman makabalan sa barangay Maradyuna sa Bilison. Kamuling barangay makakon ang manwa ni board member Pixio. Dira sa Mundihar family, good morning dira sa inyo, ha? Dira kay Ryan Mundihar sa Maradyuna, Bilison, Antique. Good morning sa inyo. Kagadira magkabinan sa mga Mundihar family sa Lariuha, Patlongon, Antique. Good morning! Kagadira magkabinan sa Tibiao, sa Bagyoro family dyan. Good morning sa inyo. Dira kay sa mga pamilya ng Rimeda, Bagyoro, kay Padoy dyan. Good morning. Kagadira naman magkabinan dira sa Ahoy, sa Baluran family, na kay Tim Manuel. Kamusta na, Joy? Dira kay Bubot, kay Rene Baluran, kay Jutay, kay mga paisa ko na yung mga guwapa, no? Mga guwapa na yung mga taga-ahoy na sa Labrigid sa Pinantan, Jill. Good morning dito sa inyo. Good morning makabadan sa kay Milani sa staff ni board member Mundihar kay April, dua kay April nimo, April Junyo kay April Kapadusa. Dua kay attorney Adel Hagulino. Good morning. Ang oras na rin magkabalan sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 4.59. Pagbalik nato magkabalan, basi ka rin makontak nato ng ato na koneksyon mga katropa sa pag-asay, balontang pinakaulihing kemtangan sa ato na panahon. Subungan daw, dirig gihapon sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas. Ang oras sa alas 4.59 na mga kabayanan, mga katropa.
1: XFM.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: Amorosa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 5:07 na mga kabyanan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Palagang mga pamatid din sa Exciting Pilipinas, sa gihapon niyo, katropa, ko si katropa, ang Phoebe Board, Steve Ward Morales. Yatam niyo natin, good morning! Apelisining din ang kabanan sa Hawaii. Kapatid si Bong si Nong Aidek, ang si Nong Clemen. Kalinaw Birmiho dira sa Hawaii, dira kay Ronald Kalinaw kagkay ng Arlene Kalinaw, good morning dira sa inyo kay ng Helen. Okay, mga kabarang sa kay ano King dira no, kay Dudoy Role Kalinaw, good morning dira sa Hawaii. Alas 5:08 na. Dirigyapon mga kabayan at mga katropa sa ato ng pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Exciting Pilipinas mga kabayan at mga katropa.

sa record makabanansag na patay nga napiktuhan sang linog nga 7.8 dito ya sa Mindanao. Naglabot ng kabilan sa sisintay uno ang record nga destol sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sang June 8. Mga kabiyanan, inisuno sa report sang Office of Civil Defense. Habang ongoing pa ang validation, sunod din ang makabalan sa OCD. Ginpayag ng Assistant Secretary and Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV nga ginabalidate pa ang pangalan sang iban pa ang mga napatay. Ang mga padayo naman nga ginapangita o kurang missing, 33 samtang yara pa sa 1,221 ang na-record nga napilasaan na. Ang gintunaan sang kamatayon sa mga napatay, pagigbahin ni Alin Alejandro, amo ang earthquake-induced landslide kag ang mga falling debris. Ang kadamaan sa mga na-record nga manapatay bangod sa falling debris ang gikan sa General Santos City, kag ang kung sa Jensan, kag ang mga napatay naman bangod sa landslide ang gikan naman niya sa Jose Abad Santos kag sa Dangani Island sa Davao Occidental, mga kabiyanan. Sa subong, nagapadayon pa ang search and operation bangod sa madamo pa ang mga ginapangita. Duwa ka mga lugar ang ilalubos na nga ginatutukan sa subong kag iniamo ang Glan kag Jose Abad Santos nga na-isolate sa unang 72 oras matapos nga naglunta ang linog. Mga katropa, mga kaabyanan, ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:10. Sa ato mga kabinan, sa ato mga katropa, ako nagabatyag ka mo sa high blood. Kag para malikaw kita sa high blood, mag-inom kita mga kabinan sa Santon Plus Gold. Herbal capsule kag Santon Vitamin C. Damo na namuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold herbal capsule. Tungkol kayo ni puno sa antioxidant properties. Nga makabulig sa ato, no? Nga makalikaw sa tanan nga balatian. Labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Lipuan sang Santon Plus Gold. Herbal capsule ang ato nga dugo. Agon makalikaw kita sa mga balatian. Ang Santon Plus Gold herbal capsule mas epektibo karupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kape naman yung inyo sining ginapangita, parang pag-inom naton sa kape, pag-soyop naton sa kape, tinabarang may makuha kang health benefits. Mag-inom kita, magkabihan ng mga tropa sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural, makabulig sa tanan nga balatian. Agad makalikaw kita, magkabihan sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Kaga mayo ini makabalan ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee para sa mga partner ninyo nga Arabuton na balang okay na tapos dugay-dugay lain naman diba si may mga hormonal imbalance mga kabanan na abit istingin ninyo pa imna sa Santon Plus Coffee Mix para sa aton mga lalaki para makalikaw kita makabalan sa baratian nga prostatitis sila badagay ng aton nga mga driver no? Nga aton sining mga suki nga mga aton nga mga suki nga mga taxi drivers labirigid sa mga drivers sa Hydra Taxi. Nagipan ang G-Lord Taxi kag ang TR Taxi Drivers. Biyahira, DDT, Daily Driven Transport, Willex and Durex Taxi Drivers, Light of Glory kag Tata Taxi Drivers mga kabinan. Para malikaw ka mo mga katropa sa balatian nga prostatitis kaman magdugay galing nga pungko sining mga driver naton sa ilang mga salakyan nagainit ang ilang sining nga buli ang aton nga buli nga malaki bila tinubdum naton okay lang buli lang na galing kaya pikto ang kabinan sa aton sining nga prostate aman akong nga ang sling nga daw nagapangihi ka pero hindi ka batya galing kapangihi ka galing kaya may balatian ka na nga prostate kung magpakonsulta ikaw kung may balatian ikaw sa prostate kung magpakonsulta ikaw sa doktor. Tama na doktor siya may prostatitis si Kauser. Para malikaw ang makabinan sa
prostatitis, mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga katropa, mga kaabyanan. Ang oras sa 5:13, mga kaabyanan, mga katropa, dirigyapon sa exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may ginabatyag ka sa imong lawas, gabatyag ka sa mga balatian, kang madamo na nga bulong ang inainom ni mo, yan ang balang daw isa kakop na nga bulong na inainom ni mo. Daw na gyapon, libyo blaw, balik-balik lang sa doktor. Apitis tingin, abi nga magpakonsulta ikaw sa Yes to Health Clinic. Namtangin sila sa Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Sa ato bilang inasang Midtown Hotel, libre ang pakonsulta daw kag tunduan pa kamo kung paano makalikaw sa mga pagkaon. Nga mo ang kabangdanan nga wala ka nagayo. Mga tudlo man kung paano gamiton ang mga herbal agon mangin epektibo. Hindi na pagpadayo na pagpadugaya pa. Agon nga hindi madayon ni mga balatian, mga kabanan nga aras sa aton nga lawas. Maginom kita makabayan sa mga produkto sa Yes to Health, mga kabayanan, mga tropa. Gani, hindi na pagulat pa nga maggalala ang aton nga mga ginabatya gabalatian. Magpakonsulta sa Yes to Health Wellness Center, ang giya sa ikayong lawas. Para sa dugang impormasyon, magtawag kay Dr. Raimundo Empinado sa cellphone number 0917-778-7200 o kon mag-text sa hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number 329-3396. Ay, man sa aton, kung mag-palabalatory, nandukan mo lah. Kasi sa natublukan ka sa kuan mo, sa hiringgiliya, kung ang kadugo, kasi laboratory mo. Ang iban sa ato, wala pa ganit ka pa ng lapsi ron. Parang nga daw hindi ka mahadlukan, magpa-laboratory, hindi ka nalang ihawa. May ginabatyan ka ba na sa imong lawas? Hindi na pagulatang maglala ang imo balatian. Magkukonsulta na sa libre gamit ang Executive Health Analyzer Machine. Kada Domingo, pinaagi sini, may baluan ang nagkakalilain sining ginabatyan sa imong lawas. Magbisita sa libre konsultasyon sa Yes to Health Clinic, mga kabayanan. Aras sila sa Iyang Building, Yolo Street, Iloilo City, sa tubang lang sa Midtown Hotel. Alas 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Domingo hasta da Huwebes. Alas 9 sa aga hasta alas 2 sa hapon. Inaakon Biyernes. Yes to Health, ang kabulig mo sa ikaayong lawas, mga kabayanan, mga katropa. Para sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Dr. Raimundo Empinado sa cellphone number 0917-778-7200 o kung mag-text at line number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number 329-3396. Mga kabayanan, mga katropa. Good morning dira sa aton nga mga sa aton dira nga mga listeners dira sa Carles no, sa Matio family da. Good morning dira sa Bando family. Good morning. May isa ka joke. Ining kumbala, ining may isa ka piloto, mga kabanan, nga nabadaan at dalit lang ubsan gasolina ang tangke sa iyasining aeroplano. Samtang ini siya, mga kabanan, ang palupad sa aeroplano niya, mga siguro mga may 15 kilometros antes, mga kabanan, ang airport. Just na hindi ko nung kanabot sa airport ang iyasining gasolina, ang iyasining fuel. Magtawag siya sa control tower. Siya control tower. Siya si pilot amo ni. Yan ang imuon ko siya kay daw ma hindi ko nabot siya niya sa airport kay ang akon siling gasolina. Gamay na lang. Yabi, tika eko advice, abi control tower.
Limbong ulo sang control tower ko nang imo niya. Dali lang mahubsan ang gasolina mo. Tumtum sa kauli

nga may mantud loss ya. Nga kun anong mga sweets ang itom ok sa eroplano, kaya hindi wala naging man si itom ok na nga may reserve nga gasolina, nga mga muyo kita. Yeah, our Father who art in heaven, hallowed be your name. Di ba yung natsansa mo? Di ba ka muyo lang, basit may malagrihan pa? Ang oras na rin magkabiran sa XFM Radio Patrol in Ilo. Alas 5:19 dira sa Lopez family. Dira sa Antique, good morning. Dira sa Udinis family, good morning. Dira sa Bangkal, kay Punong Barangay. Kuni Bandoho, dira kay Dudoy Bandoho. Dira sa Bangkal, Carles, mayong aga. Doy, good morning. Dira kay Tuwen Bandoho. Dira man makabanan sa Balasan, no? Sa Abuy na Fulong Premier Lilda, sa Dular, sa Kayanayda, sa Morales family. Nga naga pa mga tisubong diri sa aton ng pungalagad sa XFM Radio Patrol in Ilo. Dira man sa Hong Kong, kay Ninig Glenn. Good morning. Sa Umanda, kay Dema Rebecca. Sa Dubai da, kay Ningirom. Morning da sa inyo. Dira man kabilan sa Matillo family. Dira man sa Middle East. Dira kay Julie, no? Julie Matillo, da, good morning. Ang oras din makabilan sa XFM Radio Patrol in Ilo. Alas 5:20 na magkabanan mga katropa. Para sa aton magkautoran sa aton magkabanan kung nagapangita ka mo sa mga supplements bara para nga makalikaw ka mo sa mga balatian, particular magkabanan sa diabetes. Gina-recommendar ko sa inyo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Malikawan ang diabetes paagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay dako gid nga bulig sa papanubo sa sugar level sa aton nalawas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isa gali sa mga ingredients makabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang paraya o kunang margoso na makabulig sa papanubo sa fats o cholesterol level sa aton nga lawas. Agad marikawan ang stroke kag heart attack. Manginom kita magkabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kaya ba ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, may mga ingredients din siya pareho sa mangostin, isa sa mga powerful antioxidanta. Ang antioxidant compound, dako nga bulig, para ipagawa ang mga free radicals kag toxin sa ating lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule may arasya sa malunggay leaves. Nga dako ang mabulig sa agon ba protektahan ng atong atay kag kidney mga katropa. Labi na sa mga mahilig ba na magkaon sa mga junk foods. Maginom kita magkabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hoy, Arenay, ginpalawig sa XFM. Ang amon nga promo nga kada simana may arak ka mo dag-on nga premyo. Ereng Santo na XFM, libo-libong pa-premyo mga katropa, mga kabinan. Paano makapasakop sinin, no? Magbakalang sa mga produkto sa Yes to Health, mga kabinan. Pareho sa Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Turbo Food Supplement for Men, kag ang Santon Gold Coffee, mga kabinan. Isa ka ang mga promo purchase, ibutang ninyo sa inyong mga entry. Isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule, isa na naka-entry. Isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa na naka-entry. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa na naka-entry. Kaga, lima ka sa say sang Santon Gold Coffee, mangkabinan isa na inaka-entry. Ibutang ini sa long size white envelope. Butangan sang papel nga magamay, sulatan sa pangalan, address, contact number, kag pirmahan. Ihulog ini makabanan sa mga drop boxes sa XFM dire sa Panay Island. Dako sinin makabanan ang chance ninyo nga magdaog sang sa grand draw kay Panay Wide lang ini makabanan nga promo. Sagod nga makaangkon kita sang weekly prices. Yan panawag makabanan sang Yes to Health. Ang aton nga promo nga makadaog ka po sang 3,000 kada simana mga katropa. Ang oras din magkabinan mga

0: Europa, σε XFM, Radio Patrol, η ώρα 5:24 nights, Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ini 30 minutos antes berbilabing kemises, ha? Magtumar sa isa kapsula, sigurado nga mas marami mabakod inyong relasyon kemises. Kay man sulit ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life inyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby naman kami sa masunod ng programa, ang... masunod na programa, mga tips ini kung paano kita nga makalikaw sa balatian pagi sa The Secrets of Health. Balik kita karon mga kakatropa sa Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katropa, ang Phoebe Bones, Tibor Morales. XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Salt Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasama po, mga kaibigan. At syempre, mga kapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
1: Yan, so mga kababayan po natin na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. And ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, puntahan niyo po mga kaibigan ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
2: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
1: Yun.
2: O, kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakitang katawan, kailangan din na agapan na kagad. Yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
1: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
2: Oo naman.
1: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
2: Oo, parang sasakyan lang yan eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
1: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Dok, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para pumapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. How much our body, ano? Kaya minsan, Dok, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
2: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
1: Ngayon na nga.
2: Lutas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tandaan natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
1: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan, tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit, na hindi mo na talaga kaya matipid, eh diyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama, no? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon at magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan, ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, na kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
2: Kaya nga yun yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
1: Yan.
2: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition, ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano. Ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot iba yun.
1: We don't claim it as medicine.
2: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang, hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabaya mo yung pagkain eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature, ano? So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
1: Yan.
2: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangosteen, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangosteen, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, "Naku, gumaling yung high blood ko." Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So, talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo. Mm-hmm. Diba? So, yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwedeng-pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: So yun ha, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santong Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan and every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Doc sa explanation ano about the sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyo pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
4: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan, ha, huwag po mayhang magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito David po ito, 70 years old.
2: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan. Kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold. Dahil meron ito mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
1: Mm-hmm.
2: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
1: Mm-hmm. At isama nyo na rin, ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain, ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda, Dok, ng mga tilapia, bangus.
2: Basta ginamitan ng artificial na pagpapalaki.
1: Yun.
2: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
1: Na-harvest na.
2: Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone. So nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
1: Yun.
2: May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay sabi iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
1: Yun, ha. At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit papaano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat, ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Nakakatulong din po siya in terms of benefits, ano, sa pagbabalanse ng hormones sa ating pong pangangatawan.
2: Oh. So, kasi meron ano yung partner. Meron yung soybean.
1: Mm-hmm.
2: Na yung soybean ay may isoflavone.
1: Yeah.
2: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone. Okay? So, may isoflavon yan, may genistin yan. So, itong mga ito, igaling sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata. Maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Ayun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
2: Pag na kayo ay manasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram. Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day. Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na one capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon ubo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga ang sili, mataas ang vitamin C niya, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yon sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
1: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
2: sumaka amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, ano? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakaroon ng problema, Doc, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
2: Oh, ayun, tatanong iba, bakit nagkukulang yung vitamin C? Mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
2: Diba? Ang vitamin C is very very sensitive yan eh. Especially sa heating process. So kaya nga 'di ba ang vitamin C naturally na sa mga prutas. Pero once na niluluto mo na ng todo, yung vitamin C, yung absorbability rate niya medyo bumababa. Kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual. Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption. Kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: So ayun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C yung pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect, ano? Sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM. Marami po akong sakit. May barab po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada. 2 times a week, pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman, Josie Torres po ito?
2: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
1: Physically active dapat.
2: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cost ng exhaustion o sobrang tasking sa iyong energy, wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. Mm-hmm. O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So minsan, nararamdaman natin, parang minsan, mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin . So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
1: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
2: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
1: Mm-hmm.
2: Kaya maraming purpose yan kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Kung gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
2: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayo manggi, Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela Koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin para sa natural beauty.
1: Yun, ha? So mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa atin pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic ka na din sa atin pong Lazada and Shopee. Panadok, nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
2: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin na ating mga impormasyon pangkalusugan, dahil naniniwala ako, no, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot. At hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong bantay kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang, mga kaibigan, na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung pong lingkod, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: X-F-M.
7: X-F-M.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila, dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, hayaan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Madayat na kubuwas ah.
0: XFM.
6: Patropa mo! Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, las 6:04 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Alas 5 na mga katropa, mga kabinan, diri gihapon sa XFM Radyo Balita. Radyo 100.7. Express Balita Weekend Edition, mga kabinan, mga katropa, mga balita nga natipon sa aton sining mga patrol reporters. Kabinan nga mga patrol reporters sa isa kasimana, diri lamang sa XFM Radyo Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Sa gyapon, ako si katropang Phoebe Borz Tibor Morales o pinagitan ng katropang John Ribertes. Welcome naman kabayanan sa Express Balita Weekend Edition. Yari kita sa ika-14 adlaw sa bulan sa Hunyo. Una kita mga katropa sa balita sa City Hall. Masobra 30 mil ka mga estudyante sa syudad sang Iloilo na kabaton sang libreng school supplies. Kadugan sa pagbukas sang klase sang Hunyo 8. Iloilo City Government plano nga maghatag sang bulig sa mga apektado sang magnitude 7.8 nga linog sa Dinsan. Car free Sunday ordinance sa Sunset Boulevard. Basado na sa first reading, Iloilo City Government magapatigayon sang random drug testing sa mga empleyado. Iloilo City Vice Mayor Lavla Barunda magaserbing acting mayor sang syudad Tubtob June 16. Ika-128 nga Independence Day celebration sa pungsod gin sa ulog sang Iloilo City Government. Ang detalye sa balita ko aton kuhaon kay katropang Jansen Crisistomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Hunyo 8, naglabot sa 13,513 ka mga estudyante sang tatlo ka mga eskwelahan sa Iloilo City ang nakabaton sang school supplies kadungan sang pagbukas sang klase. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treña sang pagpanagtag sa mga school supplies upo ng pila ka mga opisyales sang Iloilo City Government. Naibaluan nga yara sa 6,522 ka mga estudyante ang nakabaton sang school supplies sa Iloilo City National High School, 3,578 sa Ramon Avancenia National High School, kag 3,430 naman sa Manduriao National High School. Suno kay Miss Joy Fantilaga Gruzal, masobra sa 74,000 ka mga estudyante sa syudad, halin kindergarten Tubtob Senior High School, ang natala na nga makabaton sang among school supplies. Kabahin nini sa programa sang city government nga share kits that uplift learners o kun school program. Ginbabutsyag naman ni Mayor Treñas nga tinutuyo sang programa nga makahatag sang duga nga suporta sa mga pamilya, ilabi na ang mga financially challenged subo nga nagbalik na ang klase.
3: Subo nga adlaw suguran ang pagpanagtag sang libreng school supplies pinagi sa Iloilo City School or ang initiative to share kits that uplift learners no program sang Iloilo City Government. Kapin 75,000 ini ka mga learners halin sa kindergarten, elementary, junior kag senior high school students no. There is sa Iloilo City. Kagpagpangunahan sang Alcaldinaton Mayor Raisa Treñas ang pagpanagtag sinisubong adlaw. Ang una naton nga pagkatuan ang Iloilo City National High School nga konsidin may ara sila sang masobra 6,500 ka mga learners no base sa ila sining latest nga enrollees. So paghatagan ini sila tanan nga mga estudyante sang libre nga school supply sang Iloilo City Government.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Miss Joy Fantilaga Gruzal, ang spokesperson ni Mayor Treñas. Samtang, padayon nga nagabaton sa mga enrollees enrollees ang Haro 2 Elementary School sa Cuartero Street, Iloilo City. Sa interview sa XFM News team sa school principal nga si Sir Mario Mediavilla, as of June 5, yara pa lang sa 476 ang numero sa mga estudyante nga nakapa-enroll sa ilang eskwelahan para sa school year 2026 to 2027. Mas manubo ini sa 638 nga number of enrollees ang eskwelahan sa nagligad nga tuig. Nagapati naman si Mediavilla nga posible malabot ba nila ang ilaan na inumero sa mga enrollees o kung posible malabuan pa subong tuig. Ginubot siyag naman ni Mediavilla nga madamo sa mga estudyante upod ang ilang mga ginikanan ang nagpa-enroll kadungan sa pagbukas ang klase Hunyo 8. Magasugod suno kay Mediavilla ang instructional block upod ang klase sa mga estudyante sa Lunes, Hunyo 15. Matandaan niya nagpatuman ng Department of Education sa 3-term school calendar para sa school year 2026 to 2027 nga ang tinutuyo amo ang masigurado ang effective nga delivery sa curriculum standards kag maximization sa uninterrupted instructional time.
4: Abis sa attendance ang aton ng mga kabataan sa bundok adamo naman sa aton ng mga kabataan series sa bong sa aton ng eskwelahan. So as of now may enrollment kami balaan sa bong na ginabasihan. So sa subong as of Friday na may enrollment 476 diri sa Haro 2 Elementary School. Kag ang previous namon nga enrollment is 638, so mga 100 plus pa ang amon nga kulang. So sige-sige pagyapon ang amon enrollment diri.
5: May deadline na bigla sir na ginatanaw basta sa ano sila pwede makapag-enroll.
4: Asa subong sa amon nga online nga enrollment daw wala pa man subong kuan, pero kung sino ang gusto nga mapa-enroll diri sa Haro 2, open man na di subong. Katulan di ka mo kag magpa-enroll, sige-sige pagyapon ang amon enrollment subong.
2: Nawatian ang kabayan sa pagpahayag ni Sir Mario Mediavilla, ang school principal 3 sa Haro 2 Elementary School. Samtang, Hunyo 9, nagaplano ang Iloilo City Government nga maghatag sa bulig para sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City sa Sarangani Province. Ginmanduan na ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang City Disaster Risk Reduction and Management Office agud nga mag-coordinate sa ilang counterpart sa GenSun agud may baluan ang sitwasyon kag ang posible kinanglanon sa mga apektado. Sunod sa alkalde nga ilan na lang ginahulat ang official response kag reports ang DRRMO agud masigurado nga ang bulig nga ipadala sang syudad ang mga responsive sa ilang kinanglanon. Samtang Hunyo 10, aprobado na sa first reading sang sanggunang panglungsod ang proposed ordinance nga car free Sundays sa Iloilo Sunset Boulevard nga gin-author ni City Councilor Miguel Treñas. Sunod kay Treñas nga ang portion lang sang karsada ang ipasirado agud nga mahatagan sang tion ang mga runner kag mga bikers. Ang tuyo sang ordinansa nga malikawan ang disgrasya sa mga naga-walking kag naga-bike sa Sunset Boulevard. Amuman ang pag-promote sang mas healthy nga komunidad, mas safe nga public space para sa mga kabataan nga nagahampang sa lugar kag para sa mga nagapangliwaliwa nga mga katigulangan. Samtang Hunyo 11, magaserbe nga acting mayor sang Iloilo City si Vice Mayor Lady Julie Grace Lablab Baronda. Inibangod nga on official travel si Mayor Raisa Treñas. Hunyo 11 sang nagsugod ang pagpungko ni Baronda bilang acting mayor tubtob ini sa Hunyo 16, 2026. Naibaluan nga nagpadulong si Treñas sa Singapore agud mangin isa sa mga panel speakers sa National Heritage Board Session Championing Heritage sa among pungsod. Samtang, nagpatigayon sang random drug testing ang Iloilo City Government sa mga empleyado sini Hunyo 11 sang aga. Ginabanta sa 2,000 ka mga empleyado ang ginpaidalom sa drug test. Lakip na ang mga contract of service, job hires kag regular employees. Kabahin ini sa ginimplementar nga Executive Order No. 2026-037 nga drug-free workplace policies ang Iloilo City Government. Ginpasigur naman sa City Government nga mapabiling nga confidential ang resulta sa mga drug test. Matandaan nga sa tinalikdan nga mga reports, pila ka mga drug bypass operations sa otoridad ang nagresulta sa pagkadakop sa mga job hires kag contract of service nga mga empleyado sa City Government. Samtang, Hunyo 12, ginsaulog sa Iloilo City Government ang ika-128 nga Independence Day sa Plaza Libertad sa Iloilo City proper. Ini ang may tema nga kalayaan, kinabukasan, kahilwayan. Ginpangunahan ng Department of Energy Undersecretary Giovanni Carlo J. Bacordo, Acting Mayor Lady Julie Grace Baronda, kag iban pa nga mga city officials ang flag raising ceremony kag wreath laying sa Rizal Monument. Sa mensahe ni Mayor Raisa Treñas, nga ginbasa ni Councilor Cedric Cabaluna, ang matuod nga kahilwayan ang malabot hindi lang paagi sa pagserbisyo sang tampad kundi sa paghugpong man sa mga pumuluyo. Gindayaw naman ni Vice Mayor Baronda ang nangin sa sakripisyo sa mga baganihan nga nagpakigbato para sa aton nga kahilwayan. Samtang gin-highlight naman ni Department of Energy Undersecretary Bacordo sa iya mensahe ang angot sa matudtuod nga kahilwayan nga kinahanglan malabot sa mga Filipino. Isa na diri ang kahilwayan ukon independence pag-abot sa importation sa mga produktong petrolyo.
6: Independence is not only about political freedom. True independence also means economic security. True independence means food security. True independence also means energy security. And this is one of the great challenges facing our nation today. At present, the Philippines remains heavily dependent on imported fuel. Our transportation sector relies largely on imported petroleum products, gasoline, diesel, jet fuel, and lubricants. Every jeepney, bus, truck, motorcycle, ship, and airplane depend on fuel that mostly comes from abroad.
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Department of Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo. Nagtambong man sa mga selebrasyon ang Boy Scouts and Girl Scouts of the Philippines, Schools Division of Iloilo, mga war veterans, kag iban pa nga managkalainlain niya mga non-government organizations sa syudad. Ang ini nga mga balita nga nadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Janzin Crisostomo. XFM News.
7: Maraming salamat kay katropang Janzin Crisostomo. Ang oras alas 6:15 makabinan dugang balita lokal. Ligyapon sa Express Balita Weekend Edition. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital Ordinansa sa Ahoy nga nag-reclassify sa duta nga industrial nga ginpatindugan sa solar power plant girimand sa sangunang panlawigan na board member Olive Suplico nag-resign nga chairman sa Committee on Zoning nga. Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Ginlonsar ang A-Hero. Aring mga balita mga katropa.
8: Union Nuway Beg, ginremand ni Board Member Rex Plico, Chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning, ang ordinansa nga ginpasar sa sangguniang bayan sa Ahoy nga ga-reclassify sa duta nga ginpatindugan sa solar power plant sa barangay Tipakla nga industrial halin sa agricultural. Sino kay Plico? Wala sang clearance halin sa Department of Agriculture nga nagapasugota sa pag-reclassify sa buta kag ulihin na ginhiwat ang public hearing na una patindog ang proyekto. Unanimous naman naging aprobahan sa sangguniang panlalawigan ang committee report ni Board Member Rolex Suplico. Union Nuwaybe, Board Member Rolex Suplico nag-design na chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning. Ginbato ni Vice Governor Lee Andibuque ang resignation ni Board Member Rolex Suplico na chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning. Ginon the floor ni Suplico ang iya manifestation sa pag-resign na majority naman sa members present ang nagpabor sa resignation ni Suplico. Ginbuslan siya ni Board Member Mark Palbica. Antes sa pag-resign ni Suplico, nag-deliver ini sa iyang committee report na iya gin-remand sa sanguni ang bayan sa Ahoy ang ordinansa nga naga-reclassify sa industrial haling sa agricultural ang duta na ginpatindugan sa solar power plant sa barangay Tipakla kag Central Ahoy na iya sa Solaris nga subsidiary sa Ayala Group of Companies.
9: Is expressing my intention to resign as chair of the Committee on Zoning and Land Use Planning effective June 8, 2026. And I have stated again my reasons, and in the interest of the uninterrupted functioning of the committee, I respectfully endorse the Honorable Mark P. Palabrica to serve as the next chairperson. So my resignation is effective immediately. Since there is a vacancy, I hope that we elect a new chairman, but I am already nominating the Honorable Board Member Mark Palabrica.
8: Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Ginlunsar sa Iloilo Police Provincial Office ang Project E-Hero o kon electronic system to help enhance repair and monitor oil and lubricants sa sining programa mahimo ma-monitor ang maintenance ng mga patrol cars.
7: Ako na sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 6:18 ng mga katropa. Padayon ka magpamati sa Express Balita Weekend Edition. Dire makita sa Balita Nasional. Senador Erwin Tolfo, iparesto si Senador Alan Peter Cayetano kon liwat ini magapatigayon.

0: 7.28 ta magitod nga linog tsunami warnings gin pagwa sang Fivolks mga purian building sa Dalanon kag Taytay nagkalaguba. Senate President pro tempore Wen Gatsalyana gin kadismaya ang wala pagtambong nga sang 18 ka mga anay Marines kag ni Attorney Livy Baligod sa Blue Ribbon na committee hearing. Pinapagid ka mga balita mga katropa. Aton kwaon kay katropang Era Espinosa.
1: Hunyo 7, hindi magpasugod si Senator Erwin Tulfo nga liwat magpatigayon sa Blue Ribbon Hearing sa Senator Alan Cayetano. Suno kay Tulfo nga sa tion nga matabo ini, iyang ipapreso kag palinon sa Senate floor si Cayetano. Dugang pas ang senador nga wala ininahadlo kung madugay na nga nangin senador si Cayetano kag kunangin Speaker of the House kag Senate President. Naibaloan niya sa Hunyo 3, ginpili si Senator Erwin Tulfo nga chairman sa Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Block. Hunyo 4 naman, sang gindayon sa Cayetano Block ang Blue Ribbon Hearing sa diin nagpungkwa mga testigo ka ngay 18 ka mga ani Marines kagupod si Attorney Livy Baligod.
2: Po papayag na maghihiring-hiring yan kayo dyan at I will have you arrested, I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit, magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nang usa, bibitbiting kita, kukulihan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan.
1: Nabatian si Senator Erwin Tulfo, samtang it's incredible. Iniyan ang reaksyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa pamag ni Senator Tulfo nga siyang iparesto kag pagwaon sa Senate floor in kaso nga liwat nga magpatigayon sa Blue Ribbon Hearing. Suno kay Cayetano nga bisan sang martial law, wala sang may mataas nga opisyal ang nagsiling nga iya ipapreso ang nagapatigayon sang hearing.
3: Even during martial law, even during the abuse of arrest, taluat kanan at yung mga torture, wala pong high official na nagsabing, kwekwelyohan ko, ako mismo arrestuin ko yan, etc. So, you know, it's incredible.
1: Nabatian ang kamay sang pagpahayag ni Senator Cayetano. Sa kangot nga balita, nangayos ang pasaylo sa Senator Tulfo sa mga kaupod nga senador sa piyak sang iaginbuyan nga tinaga, angot sa pagpa-aresto kay Senator Cayetano in kaso nga liwat, iniyang magpatigayon sang hearing. Aminado si Tulfo nga ang iaginhimo ang hindi nagakadapat nga batasan sa isa ka senador kag nadala lang ini sa iya emosyon. Samtang Pebrero 2026 pa lang, may sentimento na ang grupo ni Senate President Cayetano nga nagapakighimbon si Senator Ping Lacson sa administrasyon agud idiin sa investigasyon ng mga kaopdanan ni Cayetano sa grupo. Suno kay Senate President Cayetano nga para sa iya mga kaopdanan sa minority sadto nga tion nga ginagamit lang ni Senator Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee agud takpan ang mga taga majority group sa pananawan sang grupo ni Cayetano nga gusto lamang tabun-tabunan sang grupo ni Lacson ang mastermind kay iban pang involved sa flood control corruption issue. Sa tungan di ko nagaparayon ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senator Panfilo Lacson ang sa trillion peso flood control corruption issue.
3: Yung ibang mga kasamahan ko sinabi na ginamit na yung Blue Ribbon, may mga pinagtakpan sa minority, sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito yung kung at saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever.
1: Ginbuyagyag man sining ginaferan siya nga magabulos kay Senator Cheese Escudero kung hindi ini mapahalin nga Senate President sa 2025. Isa kawala giningadlanan ni Cayetano nga tao nga malapit sa presidente ang nag-istorya sa iya. Apang bangod sa pag-inopdanay nila ni Cheese, kagdaw utod ang pagkabig sini, iya ginbalibaran ang offer. Sa madumduman na pahalin si Senator Escudero bilang Senate President sa September 8, 2025 kag siyang ginbuslan ni former Senate President Vicente Soto III.
3: Fast forward 2025, nung nanalo na po sila Senator Lacson, Senator Tito, Senator Bam, Senator Kiko, etc. I was talked by, kinontak ako ng isang malapit sa Pangulo, etc. At sinabi kung hindi matatanggal si Cheese, ako na lang. No? Walang basbas ng Malacanang to, pero ang kausap sila Senator Tito, etc. And it happened a second time, nung pinag-uusapan namin yung tungkol sa Commission on Appointments, sinabi sa akin ni Senator Loren yun, alam mo naman kung anong offer. Sabi ko, guys, para kung kapatid na si Cheese, marami na rin kaming beses na magkalaban, but we promise each other to pray together, consult each other, move forward each other. So, naintindihan ko karamdaman nyo, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya.
1: Si Senator Cayetano, sa piyak nga bahin, klaro nga may usurpation of authority sa ginpatigay ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa Cayetano Block Senators iniyang para kay Palace Press Officer Claire Castro. Sa diin, ang mga naghambal sa mga hearing nga hindi opisyal kag mahimo nga makasuhan sang libel samtang sa tuwa sang posibleng

0: Gel complaints, nagpabutyag si Senator Cayetano nga wala siya sang issue sa pagatubang sang kaso. Apang palamangkutanon sini kung maayo ba lang baguhon ang Senado kag hindi pagpagaon kung ano ang matuod-tuod angot sa flood control. Sa muman nga adlaw, nagpadala sang sulat si Cayetano para kay Attorney Levito Baligod. Base sa sulat, nga ang hearing again petsan Hunyo 8 sang Gatchalian Block Senators ang hindi otorosado sang iya opisina amuman sa opisina ng Senator Pia Cayetano nga among chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee lakip na kay Senator Rodante Marcoleta nga subcommittee chairperson. Base sa sulat nga wala sa among mga offices ang nag-schedule sang hearing ukon otorisado ni Director Josephine Herrera sa pag-issue sang imbitasyon. Panugyan ni Cayetano sa mga sulat ngang imbitasyon sang committee hearings ang iga-issue lamang gikan sa opisina ni Senator Pia Cayetano, opisina ni Senator Marcoleta ukon sang committee secretariat sa din ini lamang ang nag-iisahanon nga otorisado. Hunyo 8, gintayog sang magnitude 7.8 nga linog ang offshore sang Sarangani. Iniamay kadalumon nga 10 kilometers. Mao sa mga kabaskugon sang ninog nag-issue ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sang tsunami warning. Ang mga lugar nga ginpaydalom sa tsunami warning amo ang mga masunod: Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat kag South Cotabato. Ginabisuhan ang mga residente nga nagapuyo sa mga coastal area sa pagpadulong sa mga mataas nga lugar. Ang pinakamataas nga tsunami waves nga na record ang 1.4 meters above sang normal. Panibaluan nga bangod sa mga linog, madamo sa mga establishmento ang nagkalaguba, kangay sa mga malls, fast food chain, mga eskwelahan, dalanon, taytay, kagbadamo nga pamalay. Samtang ginkakibot sa mga residente sang Coronadel City, South Cotabato ang pagtuhaw sang tubig, halin sa idalom sang lupa kasunod sang among nga linog. Sunod sa mga eksperto, ang among phenomenon ang ginatawag nga soil liquefaction. Nagkatabo ang soil liquefaction kung may mabaskog nga pag-uyog sang lupa kangay sang linog nga nagatuga naman sang paghumok sang duta. Tuman ka delikado, sunod sa DOST, ang among hitabo ilabi na sa mga structures kangay sang pulian nga yara na hamta o kun malapit sa liquefied soil. Sa piyak nga bahin, ginkadismayan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang wala pagtambong ni Attorney Levy Baligod kag 18 ka mga aning Marines nga nagpakilala nga aning mga empleyado ni Zaldico. Kunay baluan nga ginimbitar ang mga inis na summit nga paghinunanon apang wala nagtambong kag wala man nakapadala sang ila reply. Nagapanindugan si Gatchalian nga opisyal ang pagpatawag sa ila sa diin. Nag-release ang committee secretariat sa opisyal nga invitation kag inpostman sa website ang consultative meeting nga ila ginpatigayon. Pagigbay ni Gatchalian nga ini ang nadismaya bangod kunay baluan sa 18 ka mga aning Marines ang kamatuoran kun tani nagtambong ang mga ini sa paghambal sang ila mga nahibaluan.
1: Hindi po umaten yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official invitation. Ipinost to sa website. Itong ating consultative event ini-stream rin po sa website. At nakikita po natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. Nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta po sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan.
0: Nabatian si Senator Cayetano, samtang butigon ang pagtawag ni Senator Raffy Tulfo sa 18 ka mga aning Marines na nagpakilala nga aning tinaw ni Zaldico kagamo ang mga nagapang-deliver sa minaletang akwarta sa pila ka mga opisyal. Luyag kontan niya kumprontahon ang mga resource person nga ginpresentara sang Cayetano Block sa ginpatigayon nga paghinunanon sa nangligad nga simana. Ginkabig ni Senator Raffy nga ang mga aning Marines bilang kargador mao nagpahayag ang mga ini nga taga-bitbit kag taga-karga sang maleta. Sunod kay Tulfo nga halin sang itawag ang mga ini nga 18 Marines mayara na sang iya ginakabig nga paglilin lang sa ninang bansag nga 18 Marines sa isa ka pamaagi agud nga pahamuton sila sa publiko apang hindi man tanan sa mga ini ang mga aning Marines kag masobra sa tunga sa mga ini ang gin-discharge without honors o kung gin-discharge bangod sa nagkalain-lain nga offenses. Lakip man sa ginadulahan sang senador amo ang mga testimonya sa mga ini sa pananawa ni Tulfo nga ang pila ka mga impormasyon ni ginhatag sa mga aning Marines ang Fed bangod abudayan ng mga ini nga magistorya samtang iya man ginatawag ang hearing nga ginpatigayon sang Cayetano Block bilang live selling.
2: Not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito. Hindi man po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they present. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho niya, taga-bit-bit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador na mga maleta.
0: Nabatian si Senator Rafi Tulfo samtang hindi committee hearing ang ginpatigayan sa Gatchalian Block Senators angot sa flood control sa pagpangunan ni Senator Erwin Tulfo kundi isa ka-consultative meeting. Bangod wala nabotohan ang tanan ng mga miyembro sa Public Accountability o kansang Senate Blue Ribbon Committee. Hindi pa constituted ang komisyon. Bangod wala pa napilian ang tanan ng mga miyembro bisan pa nga naka-elect na sang chairperson. Apang ang chairperson ang inapahanugutan sa pagpatigayan sa consultative meeting bisan pa wala na fully constitute ang committee. Empowered man ini sa pag-designate sang vice chairman. Samtang ang ginpatigay naman ng investigasyon sang Cayetano Block Senators sang Hunyo 4 ang ginatawag sang Gatchalian Block Senators bilang bugos hearing. Sa muwan nga adlaw, handa na nga ibuyagyag ang masobra 150 ka mga naulabin sa flood control si Curly Descaya. Sunok kay Curly nga iya ulamidon ang tanan. Ginpabutyag man sini nga siya ang gingamit lang sa mga politiko kagin preso sa Senado agud nga wala ini sang mapagwa nga mga impormasyon. Aminado man ini nga sila ang big fish apang indi mga dalag kuan nga buaya. Sunod kay Curly nga nagahinulsol gid ini nga iya ginsugid ang kamatuoran kag nagpagamit sa mga buaya nga wala sang kabulusgan. Apang sa piyak sini magapadayon ang nasambit nga kontraktor sa pagbuyagyag kun sino ang 150 ka mga mataas nga opisyal nga may kahilabtanan kag nakabaton sang kickbacks sa mga flood control projects. Sa dugang nga balita ginpabutyag ni Attorney Livelito Baligod nga nagsala lang ang duha sa DC-8 ka mga ani Marines sa Ilapaghambal nga silang naghatag sang maleta nga may unod ga kwarta kay Senator Lord Ren Legarda upod siya ni Congressman Zaldico. Pagigbayan ni Baligod nga ilanar na rectify ang among pahayag samtang wala naman ang mga inisang may ginbago sa ila pahayag nga nakadala sila sa maleta nga kwarta para kay Senator Villar. Dugang ni Baligod nga marasupang among correction. Hunyo 9, naglabot sa 1,997 ka mga kabalayan sa Mindanao ang nagkalaguba bangon sa 7.8 magnitude nga linog. 170 naman ka mga government facilities ang nagkalaguba bangon sa makusog nga pagtayog. Samtang 6,000 ka mga public schools ang naapektuhan sa Nurse Office of Civil Defense. 4,340 ka mga pamilya ang na-displace bangon sa among kalamidad. Samtang iga-donate sa Gatchalian Block Senators ng ila-isa kabulan nga sweldo para sa relief efforts sa Mindanao. Inimatapos sa gintayog sang magnitude 7.8 nga linog na summit nga lugar kung sa diin madamo ang mga napatay. Magluwas diri madamo man sa mga kabalayan, buildings sa mga alagyan ang nagkalaguba bangod sa linog. Sa piyak nga bahin, nagpanugyan ang Malacanang sa mga senador nga aligned kay Acting Senate President Gatchalian nga hindi pagbatuno ng interim administrative arrangement nga ginapropose ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginpahay ni Palace Press Officer Castro nga si Cayetano ang may history sang wala pag-honor sa agreements kaangay nagid lamang sang siyang napahalin bilang House Speaker sang 2020. Dugang ni Castro nga hindi nila luyag na matabo pa mga nagluntad sa nagligad nga wala gin-honor ni Gatchalian ang term sharing agreement. Samtang may pamahog sa seguridad sang Senado sa National Bureau of Investigation. Ginpahayag ni Senate President Pro Tempore Gatchalian nga iya nabato ng among impormasyon gikan kay Director Matibag. Pagigbahin ni Gatchalian nga ginpagigbahin ini ni Matibag matapos ang pagpatigayon sang consultative meeting sang Blue Ribbon Committee. Ginpahayag ni Matibag nga mayara sang potensyal nga pagpamahog sa Senate building kag sa Senate premises. Bangod sini posible liwat ngay lockdown ng Senate kung mapamatud-an nga may pagpamahog sa seguridad para kay Senator Tito Soto III. Kasunod din isang pahayag sang NBI nga posible may security threat sa Senate premises kadungan sa consultative meeting sa Blue Ribbon Committee. Sa dugang nga balita, natala na sa Hunyo 18 ang pre-trial sa impeachment case bato kay Vice President Duterte las 9 sang aga. Ginpasubmit na mag-team mga kampos ng ila pre-trial brief kagini ang mangintubtob Hunyo 15. Closed door kung hindi bukas sa publiko ang patigayunon nga pre-trial proceedings. Hunyo 10, nalabot na sa mga government responders ang na-isolate ng mga lugar sa Mindanao matapos ang pagluntad sa 7.8 magnitude ng linog suno sa Office of Civil Defense. Apang suno kay OCD spokesperson Jenny Castillo, nga ang access ang nagapabilin nga challenge sa pila ka mga areas bangod sa guba ng mga infrastructure. Pila ka mga dalan kagtaytay ang hindi pa sa giyapon maagyan. Rason nga ang mga otoridad ang nagagamit sa alternative nga rota kag sea transport sa pag-deliver sa supplies kag malabot ng mga apektado nga komunidad. Nagapadayon man ang pag-assess sa mga infrastructure damages pakigbahin ni Castro. Base sa initial reports sa Department of Public Works and Highways, DC-8 ka mga taytay ang nagkalaguba. Anom diri ang halos hindi maagyan. 41 ka mga dalano ng apektado sa riin ginabanta sa 20 ang hindi maagyan. Anom ka mga landslide daman ang gintugas sa nasambit nga linog. Sa kamot nga balita, naglabot sa 562 2.8 million pesos ang infrastructure damages nga na-record sang Office of Civil Defense. Iningabalora sang kalitan ang nabalhag sa duha ka mga rehiyon kag amo ang Region 11 kag Region 12. Sunod sa OCD nga sa subong ang ila operasyon ang nag-focus sa search and retrieval operation. 2,784 yung mga personnel ang nakadeploy nga gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police kag Bureau of Fire Protection. Sa piyak nga bahin, ginapananaw ni Senator Sherwin Gatchalian nga posible may kaangtanan sa 18 ka mga aning Marines ang pagpamahog sa Senado nga na-monitor sang NBI. Sunod kay Gatchalian, ginaseryoso sa mga otoridad ang mga pagpamahog ag nagmando sa Office of the Senate Surgeon at Arms sa pag-coordinate sa nagkalain-lain ng intelligence agencies sa pag-validate sa impormasyon. Pagigbay ni Gatchalian nga ang tanan nga pagpamahog ang ila ginaseryoso ilabi na sa kaangay nga sitwasyon. Sa kaangot nga balita, ginpailalom sa heightened security measures ang Senado matapos ang nabaton ng intelligence report angot sa ginaligar nga pagpamahog sa seguridad sang among nga institusyon. Matandaan ang ginpahayag ni Gatchalian nga mismo si NBI Director Matibag ang naghatag sa among impormasyon sang ini ang nagtambong sa consultative meeting sa Blue Ribbon Committee. Ini ang rason sang pagpatigayo ni Alfred Corpuz ang Surgeon at Arms nga gina-recognize ang Gatchalian block sa inspeksyon sa premises sang Senado kag pagdugang sang deployment sa pagsigurado ng premises ang securely covered. Ini ang nakipag-angot man sa Philippine National Police sa pagpabulig guard sa entrance kag exit areas sang building lakip na sa second floor kag sa lobby. Sa piyak nga bahin ginbasura sang Korte Suprema ang petisyon nga ginfile sang manunudlo nga si Barry Tayam. Inikwanta niya nga tinutuyo nga i-declare nga valid ang quorum nga 12 ka mga senador sang Hunyo 3 nga session sa diin ini ang ginabugusan sang Gatchalian Block Senators. Dugang sang Korte Suprema nga si Tayam ang napaslawan sa pagpakita nga siyang nag-suffer o kunyara sa imminent risk of suffering o kunanuman yung mga direct injury gikan sa aksyon nga iya gina-challenge. Hunyo 11, reflection sa leadership sa administrasyon na nagkatabo ng kinagamo sa Senado. Iniyang para kay Vice President Duterte angot sa mga developments sang damlaglang sa Senate. Sunod sa Vice Presidente nga ang kinagamo kagwala sang direksyon sang Pilipinas ang nag-reflect. Sa kunano, klases ng leadership mayara ang nagapungkot sa palasyo kag sa administrasyon. Dugang ni Duterte nga dapat istoryahan sa mga senador kung ano ang prioridad sa ila institusyon kag kung ano ang ila trabaho base sa saligang batas. Samtang gindugangan ang mga gindeploy nga kapulisan sa Senado sa tunga sa report ngayon niyang may nabaton nga pagpamahog. Masugot ang seguridad ng ginapatuman sa subong sa diin wala ginapahanugutan nga makasunod ang mga bisita sa premises ng Senado lakip na sa mga guest sang senador. Tatlo ka truck na nagasakay sa mga kapulisan ang nag-abot pagid sa compound. Samtang ang scheduled naman nga meeting nga nag-involve sang Cayetano Block Senators kag 18 ka mga aning Marines nga naman bodyguard ni Zaldico ang ginkanselar. Sunod kay Senator Rodente Marcoleta nga inibangod sa paghatag sang respeto sa mga naapektuhan sang linog sa Mindanao. Sa dugang nga balita, ginkompirmar sang Senate Electronic Data Processing and Management Information System Bureau nga na-deface o kung ginhacked ang ila website. Sunod sa Senado nga iniman ang gilayon ang ginaksyonan sang ila technical team. Magapatuman man ang Senado sang dugang nga security measures agon nga masigurado nga hindi na inimaliwat base sa ilang initial assessment. Wala man sang indication nga mayara sang kung anuman nga confidential o kung sensitive nga impormasyon ang nag-compromise. Ang mga nag-hack among nagpakilala nga gikan sa NOLSEC Philippines sa dininiman ang ilang ginako pagi sa pag-post sa ila Facebook page. Sa piyak nga bahin, ginsabat ni Senator Robin Padilla ang mga palamangkutanon kung iya balangan ay baluan kung sa diin si Senator Ronald De La Rosa. Sabat ni Padilla, nga bisan pa nga iya ininahibaluan, hindi niya pag-isugid. Samtang iniman ang nagpabutya nga nagkabalaka siya bangod posible nga maatrasar ang iya ginfile nga resolusyon agud nga imbestigaran ang kamatayon sang duha ka mga atleta sang Ateneo nga amo sa ni Rene Baterbonia kag Divine Adeli. Inibangod sa issue angod sa pagpamuno sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs matapos nang gindeklara nga vacant sang Gatchalian Block ang tanan nga seats bilang vacant. Apang sa piyak sini nagapatis sa giyapon ang ilang grupo nga si De La Rosa ang chairman sang amo nga komitiba. Kunay baluan nga nagbisita si Padilla sa Hamyang ni Baterbonia sa Quezon City. Nabatian ang kamay sa pagpahayag ni Senator Padilla. Sa dugang nga balita, ginpagwa na sa House Prosecution Panel ang mga pangalan sang unang batch sang private prosecutors nga ilaginta para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Iniamo ang mga masunod: Lorna Capunan, Amando Verhil Ligutan, Marfort Fua, James Brian Ibrahim Ali, Erwin Matib, Justine Ann Lamarca, Sonia Margarita Castillo, Diana Melissa Singian, Lino Chris Kapunan, kag Bettina Zamora.
3: Sila muna ito, but definitely there will be succeeding batches whom we will be introducing as private prosecutors joining the House prosecutors as well. What is important today is to express to the public that the private lawyers who are with us, with me and Congressman Chell, shares with the House the cost of bringing this case to the impeachment trial and until the rendition of judgment. They believe in the mandate of transparency and accountability. They support the mandate of the Constitution, and that is the ultimate and sole reason why they are joining the public prosecutors in this impeachment trial.
0: Ang kabahin sang pagpahayag ni Lead Prosecutor kag House Committee on Justice Chair Gervil Luistro. Sa nibaluan, natala ng pre-trial conference sa Hunyo 18 kag hindi ini manginbukas sa publiko base sa notice nga nabaton sa House Prosecution Team gikan sa Senate Impeachment Court samtang pagasugura naman ang trial proper sa Hunyo 6, 2026. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa ang katropa mo.
4: Maraming salamat kay tropa ang Era Espinosa. Hindi naman kita ang katropa sa balitang internasyonal. Ballistic missile kag drone nga ginlunsar sang Iran na intercept sang US forces. Tsunami warning sa Indonesia ginleft matapos ang 4 ka oras kagtunga nga nagluntad galinog sa southern Philippines. Chagos Islands plano nga baklon sang Estados Unidos sa Mauritius. Northwest coast sang Cuba gintayog sang magnitude 6.1 nga linog. National Security Minister sang Israel ginaimbestigaran sang Italian prosecutors. US naglunsar sang panibag-ong pagpangatake sa Iran. 7 ka mga individual kag 2 ka kompanya gipasakaan sang kaso nga 25 counts of manslaughter kag conspiracy sa Hong Kong. Konpirmado nga kaso sang Ebola sa Congo. Naglabot sa 598. Ang detalye sa balita aton kuwaon kay katrupang Bia Joy Subaldo.
5: Mga balitang international nga natipon sa XFM Iloilo. Na-intercept sa US forces ang pila ka mga Iranian ballistic missiles kag drones nga ginlunsar sa Strait of Hormuz kag Gulf sunod sa Central Command. 7 ka mga ballistic missiles padulong sa Kuwait kag Bahrain ang gidbuyan sang Iran oras matapos na intercept ini sang Central Command. Bangod sini, madasig man nga nagbalos ang US forces sa Iranian coastal surveillance radar site sa Gorok kag Qasem Island. Sunod sa Central Command, 6 ka mga missiles nga ginlunsar sang Iran ang ila na intercept. Kagpito naman ang wala nakalabot sa ilang target. Samtang nagapati ang US military nga target kuntani sa nga mga drones ang regional maritime traffic. Ginpakigbahin man sa US Central Command sa X nga ilagin atake ang surveillance site sa Iran sa Gorok kag Qasem Island nga lunsay yara sa Strait of Hormuz. Sunod sa Foreign Ministry sang Iran, ginguba sang Estados Unidos ang ginpatuman nga ceasefire sang Abril 8 sa diin. Ila nakita ang sulit-sulit nga paglapas ang nasamit ka pungsod kag wala sang ginapakita ang Washington nga pag-reduce sa tension. Nagpaandam man ang Iran sa United States sa konsekwensya nga ila ginahimo. Nahibaluan nga ginbomba man sang Revolutionary Guard Corps ng Iran ang US bases sa Kuwait kag Bahrain bilang pagtimalaw sa pagpangatake sang US sa 4 ka mga tankers nga tuyo magtabok sa Strait of Hormuz. Sa dugang pa nga balita, ginlift sang Indonesia ang tsunami warning pila ka oras matapos gintayog sang magnitude 7.8 nga linog ang Mindanao sang Hunyo 8. Suno sa Meteorology, Climatology and Geophysics Agency, 4 ka oras antes ginlift ang tsunami warning matapos ini ang ginpagwa. Nagrecord man ang Hensya sang magagmay nga tsunami waves sa 9 ka mga lugar sa Indonesia sa diin. Ang pinakamataas ang yara sa 0.75 meters o 2.4 feet sa Sangihe Island. Bangon sa mabaskog nga linog, ginpabakwit ang tanan nga mga residente sa high-risk area sunod pa sa National Disaster Agency. Naibaluan nga nabatsyagan ang pagtayog sa Indonesia kag sa mga kalapit nga pungsod bangon sa ila location sa Pacific Ring of Fire. Sa pinagnabahin ginaconsider sang White House ang plano nga pagbakal sang Chagos Island sa Mauritius. Ginadoso sang US officials nga i-bypass ang UK kag maghimo sang ila kaugalingon nga kasugtanan agod i-control ang Diego Garcia. Isang nasamit nga plano sa pila ka mga options nga ginapropose sang White House sa diin tinutuyo sini nga mahatagan sang pililian si British Prime Minister Keir Starmer nga nagahatag sang soberanya sang Indian Ocean Archipelago sa Mauritius sunod sa report. Nagapatigayon sang regular discussion ang White House sa Downing Street angot sa pag-secure sang future sang Diego Garcia. Naibaluan nga sang late 1960s kag 1970s. Pero sa naginpalin ang 2,000 ka mga indigenous Chagoshans agad magtukod sa US-British Airbase sa Diego Garcia. Sa dugang pangabalita international, gintayog sa magnitude 6.1 nga linog ang northwest coast ng Cuba sa diin nabatsyagan man ang pag-uyog sa Mexico kag Florida. Base sa US Geological Survey, may kadalumon ang linog na 26 kilometers kag nakasentro ini 104 kilometers west-northwest sang Mantua, Cuba. Madamos ang nagkalaguba ng mga buildings kag nagtugaman ini sang lapnagon nga blackout sa bilog nga rehiyon. Madasigman nga ginactivate ang emergency protocol sa Mexico kag wala man sang reported nga mga nagkalaguba. Wala sang ginpagwa nga tsunami warning kasunod sang natabo nga linog sunod sa US National Weather Service. Sa dugang pangabalita international, padayon nga ginaimbestigaran sang Italian prosecutors ay National Security Minister sang Israel nga si Itamar Ben-Gvir may kangtanan sa treatment sa aktivista nga parte sang Gaza flotilla sang nagligad nga bulan. Base sa reports sang Italian news agency, si Ben-Gvir ang ginaimbestigaran bangon sa ginaaligar pag-torture kag pag-kidnap sa mga Italian citizens nga mga aktivista. Sa tingon nga mapamatud-an ini, magapasaka ang prosecutor sang formal nga kaso para sa trial. Nagpabutyag naman si Ben-Gvir nga ini ang magakooperar sa investigasyon. Nagapangatubang ang Israel kag si Ben-Gvir sang madamo nga international criticism matapos ginpagwa sang ministro ang video sang nagligan nga bulan sa diin makita diri ang mga napreso nga Gaza activist ang nagaluhod kasunod sang pagpugong sang Israel sa aid flotilla sa international waters. Base sa organizers, 430 ka mga aktivista ang mga ginpreso sang Israeli police lakip na diri ang citizens sang Italy kag South Korea. Nagapanindugan naman ang Israel nga ang ilang naval blockade sa Gaza ang lawful. Sa piyak nga bahin naglunsar sang panibagong nga pagpangatake ang Estados Unidos batok sa Iran matapos nga gin-shutdown sang Tehran ang US Apache helicopter sa Strait of Hormuz sunod kay President Donald Trump. Base sa reports ng Iranian state media na batian ang matunog nga pagsigabong malap sa Bandar Abbas kagsang ulihi na batian man sa vicinity sang Jass County nga malapit sa entrance ng strait. Duha ka mga US pilot ang gin-report nga napilasan sunod kay Trump. Isa-isa nga naigo sang one-way Iranian attack drone ang Apache base naman sa US official. Sa post ang US military sa X, ilagin kabig ang ilapag pangatake nga proportional response sa unjustified aggression sang Iran. Sa dugang pangabalita na pasakaana sang 25 counts sang manslaughter kag conspiracy ang pito ka mga individual kag duha ka mga kompanya angot sa natabo nga sunog sa Hong Kong nga ginkamatay sang 168 ka mga tawo. Natabo ang insidente sang Nobyembre 2025 sa Wang Fuk Court apartment complex sa Taipo District. Ini ang ginkabig nga deadliest fire sa syudad matapos ang pila ka dekada. Ginpasaka sang Hong Kong Police kag Independent Commission Against Corruption ang duha ka mga kaso. Pila sa mga alegasyon ang ginalakipan sang money laundering. Naibaluan ng duha ka mga kumpanya nga ginpasakaan sang kaso amo ang project consultancy firm kag ang main contractor nga involved sa renovation project sa Wang Fuk Court. Sa dugang pangabalita international, naglabot na sa 1,500 ang kumpirmado nga kaso sang Ebola sa Democratic Republic of Congo sa diin. Ini ang naghatag sang pagkabalaka sa local population angot sa importansya sang safety measures. Ginanounce ang outbreak sa Bundibugyo strain sang Ebola sang Mayo 15 bisan pa nga ginsiling sa mga opisyal nga ini ang undetected sa pila nagkasimana. Sa post ng gobyerno sang Congo sa X, nakasulat diri nga yara na sa 598 ang kumpirmado nga kaso sang among balitian sa diin, 115 na diri ang mga napatay. Samtang 27 naman ka mga pasyente ang nakarecover sa Ebola. Nakasubong ang pagpanghangkat sa mga medics bangod na budayan sila sa pag-secure sang basic equipment nga mangin safe kag makalikaw sa posible pag-laptop agid sang balatian. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
4: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo na batian mga kabinan mga balita dali sa Express Balita Weekend Edition. Standby na sa mga masunod na programa ang Bullseye Point kay katropang Emerson Labrillato. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Phoebe Borns Tibor Morales, XFM News.
6: XFM
7: mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
2: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health.
1: XFM. Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
11: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
13: Sa MaxSavers, sulit busog meals, laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers sulit busog meals!
14: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
15: Subong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
16: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
14: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
0: Exciting. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
20: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako nyo nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
22: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
25: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
28: Katropa mo!
27: Exciting!
29: Mga katropa, exciting dito! XFM

Exciting time 7-6. Isa ka magalumon kag nagatarithi nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa programa Bullseye. Kada Domingo ako si Katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton tubdob las 9 oras. Sini nga aga sa pagdulong kaninyo sa labing dalagko ng mga balita. Labing importante ng mga issues sa katon kapag istoryan. Subong man pira ka mga live reports sa katon ng mga katropa. Inyo man nga mabatian. Live pinaagi sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo, tag XFM Iloilo 100.7. Amo man sa YouTube, XFM Radio Patrol Iloilo. Tag pwede man, no, nga kay live man kita nga mabatian dito sa Antique. Sa radio mga katropa, 93.3 sa FM band. Amo ina ang XFM Antique kag sa Facebook page kag YouTube 93.3 XFM Antique. Diri sa Iloilo ha, kag sa Cotobalabutan sang signal mga katropa sang radio. Inyo kami nga mabatian pinaagi mga katropa sa 100.7 sa FM band. Amoy na ang frequency sang XFM Iloilo.

0: check na to ng pag-asabi katropang Jan Ray kay mag-umgo mga aton nga bugtaw. Hasta subong mga katropa, wagin kasira ka si Haring Adlaw. Ang oras na itong Lashiti Otsona. Nagkapikapi na kita mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Pero mga katropa, way kabutwa si Haring Adlaw sa muling oras. Ay, by the way, namigid kung pagbugta mo kung aga, no? Timpla ka na yun sa Santon Gold Coffee Mix. Ayun, taguon mo na yun, supton mo ang empty sachet, bla. Ay, pagkatapos, intra, dari sa ato nga promo, buka namigid. Tika na miton nga daan kang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga ginbutangan mangustin, may ahos, may turmeric o kung kalawag. May balonggay, may spirulina, kag may glutathione, kag collagen, nga nagpaputi ka na ito. Hindi ba? Tika na amigin. Dali lang gid kay sa linya na ito, mga katropa, si Sir Ferge Rubin sang Pag-asa Iloilo. Sa aton nga pinakuli nga dalagan sa aton nga panahon.
1: XFM Weather Update. Weather
0: Update. Sir Ferge, good morning. Upo ni mo si katropang Emerson Labrillaso diri sa XFM Iloilo kag Antique. Good morning, sir.
2: Yes, sir. Good morning sa aton mga tagpagamati. Sa lides ang halis sa aton subong adlaw, wala mo kita LPA or bagyo na ginamonitor sa sulod or po sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Easterly, nag-apikto sa silang ibang sa San Luzon, Visayas, and Mindanao. Kita dito sa watching Visayas, dito sa weather kita, may posibilidad sa mga pagkulang paglagpanag-uob sa hapon at sag-aubihon dala sa localized thunderstorms. Inatutog na sarangan ng hangin naman, halit sa bagat na nakatundan, ang ibabaw sa watching Visayas, mahanay ito sa sarangan at mga pagbalag sa kalikatan. Natong temperatura, 26-32 degrees centigrado, nadalang nagbutlak alas 5-7 na ang masuro din ni alas sa
0: Easterly
2: sa
0: hapon. Amo niya
2: sa latest order update, Sir Ferge.
0: Sir Ferge.
2: Yes, sir.
0: Easterly naman, subong. Balik naman kita sa Easterly, subong. Ang adlaw?
2: Yes, sir.
0: I see, no? So, bilog ng adlaw, mangin na mag-rugal om, sir, ng aton nga panahon?
2: Yes, sir. So, may pasibilidad sa mga pag-ulan sa ibang parts.
0: I see. Dito, sir, sa may Sarangani, isingit ko lang dya, perte ka kusog ang uran dito sa kahapon or naghahali nagligad ng adlaw. Grabing binaha pag itong nana, magluwas ang linog, ginbaha pag ito sa anong nagtuga to yas ang baha to sa Sarangani nagligad, sir?
2: Yes, sir. Puro mga localized thunderstorms sa siling. Dambol, mga dambol ng mga pag-ulan kay Glapad sa Sulino.
0: I see.
2: Mga extreme ng mga pag-ulan.
0: Okay, pero why man kita, sir, sa bagyo nga ginapaabot o kung low pressure area, no?
2: Super, sir, sa sunod nga, actually, even in the duration na doon, moving into the next week, kung is wala man.
0: I see. Sir Ferge, salamat, Gid.
2: Thank you, sir. Salamat. Good morning, sir.
1: XFM Weather Update. Weather
0: Update. So nabatian ang pinakuring dalagan sa aton nga parahon, bo balik naman kita sa Easterlies katropang Jan Ray. Ing mapaang kag mainit nga hangin alin sa Pacific Ocean, no? O sige, pero ti makadaradya may katropa sa pag uran-uran manik naton. Kag muran mapaang-paang lang garing, no? Pero ti mga katropa, makadaradya kang uran man, ti bilog nga adlaw, do medyo mag-umguum gawan isiguro nga aton nga panahon kag may rapta-rapta nga pag-uran. Ti pag-bugtaw na aton kibot kita, ay hambal na aton daw, ay tanak-butlak ang Haring Adlaw. Sige, mayad ba dyan nga mag-uran-uran kay para makasab-ugro ng aton nga mga kauturan, ng aton nga mga manguma. Kag nami man kay nag-uran-uran, nagligad nga adlaw ang aton siring palibot, ang mga hilamons palibot naton, mga pananom naton daw nag-green gawa katropang Jan Ray. Kag daw kanami mga katropa sang aton nga mga pananom. Kay nag-green girin ginta na. Sige. Pira sa mga balantayan ng mga balita diri sa aton siring pagpangalagad. Tingwaan tagalab uton mga katropa ang aton nga Binggawan Municipal Police Station. Kay kahapon may darwato nga patayo kag darwang pilason matapos nga binungguan sinalakay mga katropa sang isa ka pickup ang motorsiklo kag tricycle. ahay patay ang darwa ka mga sakay sini mga katrupa tibay ginalauma no kaluluoy maning mga sakay nga ini anong natabo nga mga katrupa nga kalapad bansang dala nagbungguanay pa ni or nabungguan pasang pick up ang ining motorsiklo kag subugman ang tricycle nga ini nga salin may darwa nga patay mga katrupa kag subugman may pilason sa sining aksidente ini kahapon mga katrupa. Kay natabo ini sa may si Chukubay barangay poblasyon Bingawan kahapon sang aga kag ang report diri nga nalagyo pang driver sang pick up. Oh maluoy ka. Hibaloon ta dyan ka ron, ha? Sa report mga katropa kung malabot na ito ng aton siring Bingawan Municipal Police Station kung anong update siri anong desisyon siri sa driver sang pick-up ngayon eh kag subungman mga katropa may tanod man sa Kalinog nga ginlutang patay kahapon sang kaagahon halin sa bilasyonan mauli mga katropa ang tanod linambatan kag ginluthang mga katropa no napilasan gindara sa ospital pero wa'y gid matabangan ibaloon ta kung anong motibo mga katropa kag kun bala na dakpa na ning suspect nga nagluthang sa iyaw samtang mga katropa may rijaman nga sarakyan ning Suzuki Espresso nga kahapon nahulog tanad diri sa may Iloilo River sa may Molye Loni area mga katropa. Wow, anong natabo ba sila in balang natapaka niya? Gulpiada ta na bumurhot ang anang Suzuki Espresso lumukso sa Iloilo River gid. Payo lang mga katropa ang driver na hingagaw nga nasalbar sa mga nakakita sa mga bystanders kag subungman iban nga mga crews ang mga truck nga nagaparking man marapit dito sa area. Linuksuhan ang daka ang subungman, giningagaw buka ang windshield sa likod sang sarakyan. Agod mga katropa, mabuksan kag mapagwa ang ining driver sang Suzuki Espresso nga ini. Ahay, kaluluoy man. Sige, ibulon ta karon ang dugang siringa update. No, kay kahapon ginbitin sang crane mga katropa ang ining sarakyan kay para mabuo lang gid dito mga katropa sa may Iloilo River. Kag iban pa gid sa nahambal ko nakina ang sarangani isa ini sa lugar dito nga ginigo kadang linog. In fact, mas marapit sila mga katropa sa may sentro kang linog ang sarangani. Sige pa mga katropa ang mga aftershocks nga nagalabot mga tagsubra 5 magnitude 5 ang pira ka mga aftershocks dito nga mabatsyagan hasta subong. Ahay kahapon ginbaha tanda pwerte kadalo mang baha mga katropa dito sa iban nga mga lugar. Kaya mga kabalayan nga daan ang kagasubungman, duro nga mga balay dito ang guba. Kagasubungman, ang mga simintado nga mga kabalayan dito ay dugani, ginasudlan ka mga tag-iya kang balay. Kung hindi ginapaka maayo nila nga magturog sa wayang, magturog mga katropa sa mga open nga mga lugar. Diyan langgit sa may lupa, nagabanig sanda mga katropa kang trapal, kag dira magturog sagwa sang mga kabalayan. Ahay ti amo ning sitwasyon dito sa ila nga tanan hadlok magsulod sa balay na kag dira magturog kay any time mga katropa nagala tayog dito ang linog nga tag 5.8 5.7 5.6 5.2 pero kahapon mga katropa or sang halin nagligan ng adlaw pwerte ka dalom tanang baha dito nga gindarasang mabaskog uran. Oh, lang tawablaw, gaalimbukad mga katrupa. Ti, ahay, may imagine mo kung anong sitwasyon nila dito. K kahit ikon may balay ka man tuod ka tropang dyan, Ray, pero kung mag-amo ini yung sitwasyon nga kada pira ka oras karon may pag-uyog. Dahil ng pag-uyog, wala mga makusog man sa Gapon. Yan diri sa aton, hindi kasala ka nga ang pagtayo. Og taga magnitude 4 lang, magnitude 5. Ting ila dito mga litik itong daan ang mga structures sa palibot nanda, pating balay nanda nga simentado kag dalagko ng mga balay. May mga crack itong daan nga nakita. Ang iban ganin nagkarusdak ng iban nga parte. Dahil pagkatapos ang iban dito, ang lupa nga ginatindugan sa balay nila, nag-usmod. Ang iba nag-karahulog ang mga balay nila dito sa may nag-crack nga parte. Ang iba daw haros ang lupa nga patag subong mga katrupa may propilas ron. Kiti nagsalop ang iba nga parte, nag-usmod. Dara ang iba nga mga balay. Ti paano mo ni istaran liwat bay? Amo ni nga kabudlay sang sitwasyon dito dayon pagkatapos ahay ginuran pagintandas ang nagligad sining adlaw. Dayon grabe bala kakusog nga sa diin mga katrupa ang iban nga porsyon dito nagbaha pa. Pati ang mga karsada nila to nagligad sining adlaw tana nalapawan ka tubig.

ti perte kabudlay sa sitwasyon, no? Ahay. Pero ti, hambal gina isang pirak ka mga nagabantay ka dyang mga linog, mga katrupa. Hambal mga katrupa sang Feebox. May posibilidad mga katrupa nga sa iban nga mga lugar mahimo nga magtayog man sa mga makusog nga ini. Iti hindi mo ma-predict ang kung saan umatuhaw ang linog. Pero base sa pagtantsar mga katrupa sa mga eksperto, mahimo ang iban nga mga lugar diri sa may pungsod Pilipinas base kung sa pinakadlaw hindi mapaktan nga mga tion mga katrupa, mahimo nga tayugon man sang linog nga mga makusog nga nagalabot mga katrupa tag 7.2 magnitude or sobra pagid. Grabe, no? Ti ginahambal ng iban to, nagalabot ko, no? May posibilidad nga magalabot tag magnitude 8.2. Ba may magatindog pa nga mga buildings ni sa aton sa Pilipinas ni katrupang katrupang genre ko na mo ni kakusog ang linog 8.2. Diri sa aton ang ining Lady Kaykay sang 1949 katrupang 1949, no, ang Lady Kaykay katrupang genre pira ganitong magnitude niya, may ginahambal nga 7.8, 7.9. May mabasaan kita nga 8.2. Sa diin mga katrupa, isa ini sa ginakabig pinakakusog na linog na natabo mga katrupa sa kasaysayan sang Pilipinas. Ang Lady Kaykay sa aton diri sang 1949. Di ba? Di hindi kita bag-o sa mga amo ni kakusog ng mga linog na natabo diri mga katrupa sa may pungsod Pilipinas. Kita diri sa isla sang Panay, isa kita sa may pinakakusog nga linog nga nagtuhaw sa kasaysayan mga katrupa sang Pilipinas. Di sa gihapon ang isa sa earthquake generator nga pareho ka dyan, nagtuga ka dyan makusog nga linog dito mga katrupa sa may area kang General Santos kag Sarangani province ngayon eh. Ambo ang ining Cotabato trench nga ginatawag. Hindi bala? Ang Cotabato trench. Ambo ini ang isa sa ginhalinan man sa pinakakusog nga linog nga nalista diri sa kasaysayan sa Pilipinas, no? Ang Cotabato trench kini amo ning nag-generate man sang una sa diin mga katropa. Ginsundan sa nga pertika taas bala nga kuan nga tsunami. Bao durong patay sang una sa to katrupang genre, no? Pero diri sa aton mga katrupa sa may isla sang Panay, may West Panay fault man kita nga ginatawag. Mga more or less mga 90 kilometers kuno ini nga halin diri mga katrupa sa area kang mga San Joaquin, Miag-au. Nagalatay diri haros sa may kabukida naton. Padto diri sa may area mga katrupa sang Aklan. Tiperti ka laba man ini mga 90 kilometers. Pero magluwas ini mga katrupa, may ginatawag man kita diri sa may tunga-tunga sa ubos kang area kang Aninii. Kag diri sa may punta man dapit kang Negros Island mga katrupa. Nga Negros trench nga ginatawag. Di pwertik dalo, mamunis kuro katropang genre ang ginahambal sa pira ka mga isda, no? Nga ang anda bala nga mga ang anda katropang genre nga mga dalagko ng mga fishing vessel may ginatawag nga fish finder. Amoy ni, no? Fish finder. Sa din, hambal nila dire sa may ubos kang mga area kang San Joaquin, no, Panubo, no, dire sa may unhan nga parte kang dagat pagid nga area kang mga San Joaquin, dire sa may punta kang tiyang San Joaquin katropang genre, no, kag mga anini area amo ning pinakapunta da sa may southern part sang aton nga isla mo, di ba? Amo ning pinakapunta ang anini. Tiga to padai sa

0: kang sanwakin sa ubos nya gid diri dapit ka trupang genre. Ara dira ang puwerte ka dako-dako mga katrupa nga trench. Yang ginatawag mga katrupa nga Negros Trench. Diba? Negros Trench. Ti puwerte ka labog-labog ini palabuot pagali ni katrupang genre. Di gusto po ni dito sa may area sang Luzon nga puwerte ka laba-laba man nga buho, no? Or nga trench, no? Amo ni ginatawag man ang dila dito. Gusog po ni katrobang dyan, Ray, sa West Valley Fault nanda nga ginatawag do. Or nga trench, no? Or diri sa piyak, naano daw ginapalibutan kita yung katrobang dyan, Ray, sa kamanga puwerte ka lapad, kag puwerte ka laba ng mga trenches nganino. Diri sa piyak, amo ni ginatawag naman katrobang dyan, Ray, diri sa may Pacific Ocean pit nga area. Sa eastern side kang Pilipinas, eastern, no? Eastern. O, eastern side. Amo naman ini ang Philippine Trench. Bo, pwerte ka dalum-dalum na di ka tropang dyan, Ray. Diri sa may area sang Mindanao ganing area sini. Mapati ka katrobang dyan, Ray, ang Mount Everest, itusmaw mo dahil hindi ka butwa. Amo ring pinakadalom galing ang parte sa nga dagat sa kalibutan. Diri dapit sa may eastern side sa Mindanao. Bisan ang Mount Everest katrobang dyan, Ray, itusmaw mo dyan, pira pagin kalibo metros, ang inugang mo, hindi pagin kabutwa. Bangod sa kadalumon, mga katropa, sa nang parte kang dagat nga ini. Kaya diri ni nagasugpon katropang dyan, Ray, ang diri ni nag-aagi ang ginatawag nga Philippine Trench man, no? Hindi ba? Bao maluoy ka. Kaya mo nga kita diri sa pungsod Pilipinas, prone kita sa mga makusog man ng mga linog. Kaya ito una bes, diri kita nakasandig mga katropa sa ginatawag Pacific Ring of Fire. Naduro-duro ang mga vulkan man sa dalom sa aton sila mga kanagatan. Abi mo katropan dyan, Ray, kung ang vulkan, diri lang sa may duta. Ang makita mo rin kaulbo ni parehos ang mga Mount Canlaon nga niyo. Oh, Mount Mayon. Kag iban pagin ng mga vulkan na tonding, makita mo katrupang dyan, Ray. E iban, gani may kakmaan ang mga bukid nga ginatakras mo, vulkan. No? Dormant galing ang vulkan, no? Nami man ang sakasaka mo katrupang dyan, Ray. Din pagkatapos, mambal ka, may tinagong dagat dito sa babaw. Galing kay basic crater, blakang vulkan, ha? Oh. Di magluwas sining mga bulkan nga makita naton katrupang dyan, Ray. Iban ginasakasakaan mo pa, bukid. Gali kay bulkan, gali na. Katrupang dyan, Ray, mas duro pagkita ng bulkan dito sa dalom sang dagat. Nga, amo ini kon ka isa ang nag-trigger man sang pira ka mga linog. Tidarwam lang origin sang, ano, ang mga earthquake, ang ginahalinan kang linog, no? Ang tectonic in origin naman ng mga fault lines naton. 'Di ba? Kon maghulag. Then pagkatapos ang ano pagid gani, ang linog na tuga kang bulkan eh. Oh, maglupok ang bulkan. Ahay. Ti kita diri sa Pilipinas kinahanglan ng aton nga mga ginapatindog nga mga building bala. Siguro duhon tang earthquake proof. Kay kon pigaw ang pag-ubra ka niya katrupang dyan, Ray. Ahay, permidi rosdak. Kada magtayog ang mga makusog na linog, laban-laban rosdak ni. Di pareho diri sa aton si Luilo, pira ka magnitude, hasta magnitude 7 kaya sa mga buildings naton din, ang mga dlago. Kuno katrupang dyan, Ray, no? Kaya niya, no? Kaya sa mga buildings din ang mga lago, pareho ni sa aton nga Capitol, pareho ni sa aton nga City Hall. Kaya nila kuno ah. Pareho sang SM naton di, mga malls naton di, kay iba naman lago ang mga buildings. Kaya ti, duro ang mga high-rise buildings na di sa aton, mga condominium buildings. Nga diri sa aton sa may syudad sa Iloilo, kaya nila ni ang hasta magnitude 7 or sobra pagidra nga kabaskugon sang linog. Kaya dito sa Japan, katrupang dyan, Ray, kita natin, doon sila tuya sa mga lagko-lagko ng mga buildings, no? Di ba? Do gamay lang ila to mga matagaas nga mga buildings. Dayon ang ila to mga buildings siya, mga minimalist. Puwerte ka gagmay. Ambal mo siguro katropang dyan, Ray. Ang iban gani, do palabog lang mga katropang dyan, Ray. Mga, ay sus. Do makahusto lang siguro mga makaigo katropang dyan, Ray. Ang sakwan, ha? Ang size kang building, ha? Ang iyang alapad katropang dyan, Ray. Siguro mahambal mo do mga darwa, tatlo ka jeep ang kalaparon. Dayon ang kalabugon niya sa katropang dyan, Ray. Mga kwan, mga tag tatlo guro ka jeep, ha? Ang kalabugon sa building, ang kalaparon niya mga darwa, tatlo man ka jeep. Mga gagmay lang kaya katropang dyan, Ray. Gaturupad. Pero nami ito ya sa Japan na katropang dyan. Di pagkatapos na kang linog ya. Daw so ay lang ya. Daw naanad sila ya. Kaya gila itong mga building sabi. Gin-design nila nga makabato sa linog. Unlike diri sa aton sa Pilipinas. Ahay. Pareho diri sa may syudad sa Iloilo. Kada mag-uyog mga katropa diri. Ah. Laban-laban, mga tunga sa adlaw gawaway kita opisina, way duty. O di gani, pagkasunod pang adlaw, mga tag isa darwak adlaw, way taton na opisina. Kay bangod mga katropa, kinahanglan si Kiaron ang stability sa aton sining mga buildings. Wow. Diba? Tinito sa Japan niya katropang dyan, Ray, kaya yung ila itong mga buildings, kinsigurado nila nga makabato tanas linog. Pagkatapos katropang dyan, Ray, kilala mo gani? Kilala mo ito katropang dyan, Ray? Pagkanto niya ito katropang dyan, Ray, sa Japan, na may linog. O, may linog. Pag linog, daralagan sila pa naog. Ah, susiban ito, ruruba pa, wipe at mga bayo pag paranaog nanda. Pag tapos linog katropang dyan, Ray, baralik man sila dayon saka to sa may babaw kang building na ginatiniran nila. Why sila nga hinulat ka to sa may karsada to kag kunsan o hambalon nga. Sige, pwede na kung makabalik. Di kayo may gina-inspection pang stability mula kang building. Diri sa aton, siguro may piralang kadlaw sa to sa kaduruhon sa mga buildings dito. May piralang kadlaw, siguro hindi balik ang tanan-tanan kaya gina-inspeksyon sa aton nga City Engineer's Office, no? Kung bala istable o kung hindi ding building ini, kaya tinagtayo o gang makusog ng linog. Pero dito sa ilay katropang dyan, Ray, pagkatapos siya sang tayog nga kusog, balik na dahil ang mahapon to sa may sa building tong mga matagas nga ginatiniran nila. Ayahay. Kay ang anda to abiya gaduyan-duyan na tanan ng mga building to bisan kusog ang linog daw tam-an darak bakod ang pag-ubra nanda no anong klase ka sinyo ning ilaman te ang aton sa Pilipinas kinanglan nga amo ni ang aton man ng mga buildings agod mga katropa nga makabato sa linog kay hindi ni bag-o sa aton mga makusog ang mga linog be sige. Samtang mga katropa, iban pagid ng mga balita karon ha, pag balik naton, unahon tabi ang natabo dito sa may Binggawan. Sa diin mga katropa, darwang patay ito kahapon, no? Kag may pilason pagido. Bangod sining aksidente sa sarakyan, ang pick-up nga niyo, binungguan niyo mga katropa ang motorsiklo, kag subungman ang tricycle. Sa diin mga katropa, may darwa nga patay. Pagbalik naton, tingoan tani nga labuton ha. Inigabahin boy lugman nga ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ini mga katropa ang food supplement nga makabato sa makabuligid pabakod sa aton sa nga resistensya kontra balatian. Kagma-regulate naton ng aton sa nga blood sugar level. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, makabulig man sa aton nga mga bukol-bukol sa kalawasan, cyst o kung tumor, no? Makabulig ini mga katropa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kag magluwas ka niya ang aton heart, naga-healthy, ang aton nga turog, naghamuok, ang mudo na to, nagarami, hindi kita buringot, hindi may nito ng aton nga ulo kun naga-Santon Plus Gold Herbal Capsule kita. Ka-relax lang, kagka-happy lang sa aton, kaya gina-enhance niya ang happy hormones sa aton nga lawas, kag sa aton nga brain. Gani always happy kag relax lang kita. Di katropang John Ray, kung tanan kita nagainom kang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Abi ninyo, ma-promote natin ang world peace. Yun. Kaya always happy kita kag relax. Hindi kita boringot. Hindi minito ng aton ulo kung nag-Santon Plus Gold Herbal Capsule kita. Kaya gina-enhance niyang happy hormones sa aton nga lawas kag sa aton nga brain. Kag magluwas sini mga katropa nami nga food supplement ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga nagajita. Kay kumpleto, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, kag superfood nga spirulina ang mga ingrediente. Gani ang mga nutrients nga kinanglanon sa lawas naton, ang mga vitamina kag minerals, halos kumpleto nga mabuol ninyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mabakal ninyo ha, sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. And of course, sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper at ubang sa Iloilo Midtown Hotel. Pwede ka mo dira makadalikata, pwede man ka mo makaadto dira kag makabakal no, sa mga produkto sa Yes to Health, no, ang mga Santon products. And of course, pwede man kamo dira no makapatudlo kay Doc Ray Impinado sa alternatibo nga pagbulong gamit ang mga tanong mga erba. Kag of course, tudluan man kamo dira, libre man kung gusto ninyo kung paano bila mag magpreparar sini kag kung paano inigamiton sa inyong ginabatyag. Kag ang inyong mga gusto ninyo mga katropa ang mga veggies na tudluan ka mo da kung gusto nyo nga mangin vegetarian ka mo. Ah, pwede ka mo dira tudluan mga katrupa sa balancing preparasyon sa inyong mga pagkaon mga katrupa. Ayos? Bisita lang ka mo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Kag available dira ang mga produkto sa Yes to Health man, ang mga Santon products, pwede ginyo dira mabakal. Ah, kung magkanto ka mo dira, no, magpatudlo kay Doc Ray, sa alternatibo ng pagbulong, libre ka mo dira nga tudluan, why bayad, no? Pero tikon may mga baraklon ka mo nga mga produkto dira sa Yes to Health Incorporated, mga Santon products naton, di siyempre, alang-alang, bakla ninyo eh! No, bakla ninyo. Ang pagtudlo ni Doc Ray Impinado sa inyo, amo ina ang libre. Ayos? Sige! Kag subungman mga katropa, ang empty sachet or ang empty blister pack sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, pwede gini nyo intra sa aton sininga promo Santon na Next FM, libu-libong pa premyo. Kag of course mga katropa, ang premium D3 soft gel capsule, ang nami diri sa premium D3 soft gel capsule kay makabulig ini sa aton sininga lawas kontra mga balatian ang nagatugab na infection. Premium D3 soft gel capsule mga katropa, may vitamin D3 nga saliin mga katropa sa nagligad ng pandemya, isagad-isagad ay rekomendar no ang vitamin D3. Tidiri sa premium D3 soft gel capsule ginpakusog ang premium D3 soft gel capsule, vitamin D3 nga mas ginpakusog, gindugangan mga katropa sang virgin coconut oil nga nagabato sa bakterya kag viruses, may malunggay oil nga nagatugro sang vitamina kag mineral sa aton nga lawas, kag of course vitamin D3. Okay? Premium D3 soft gel capsule. Pabakuron tang aton nga depensa kontra balatiana kag kontra viruses kag bakterya pangontra infection. Premium D3 soft gel capsule. Ang isa ka blister pack, isa ka entry sa aton siringa promo Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Kag ano pagid, turbo dietary food supplement for men. Ang nami siringa tropang John Ray Bla, kun kita nga mga lalaki, naka-turbo dietary food supplement for men. Daw ini kagbatyag sang kapoy, pag inom mo sinisang isa ka kapsula, do bilog na simana, do gapisik-pisik ka mo. Daw ay kaginakapoy. Kay ti nakaturbo ikaw. Halin sa tanom nga maka kag klabuwas ka. Okay? Ti erbane ang ingrediente. Pero mga katropa, ang imong resistensya, grabe. Daw matyagan mo ga pisik-pisik ka lang. ti nami kini bila katrupang dyan, Ray, kung langga-langga mo gid si misis ni mo, pwede mo gidimuon ka Disney princess mo? O, pwede mo gidimuon Disney princess si langga-langga mo? Kay bangod, mga katrupa, ang lalaki nga nakaturbo, loyal kay misis. Oo, loyal kay misis. Ang lalaki, mga katrupa, nga nakaturbo dietary food supplement for men. Pwede himuon si langga-langga niya bilang Disney princess. Nga, bangod, halin sa trabaho, pag uli, hindi kapoy. Di pwede gid, mga katropa, ang balon niya si langga-langga niya. Langga! Din ka langga! Langga! Rejao, may darako nga, kwan nga, nagpangiray nga bangros, nagasiga ang mata. Di pa katapos, nagasmile niya langga nga nang ba-ba. Lantaw mo langgao. Gaigpat ang mata niya, doon kapangiray pa. Doon pagkatapos, ang ana nga yuhom, daw yuhom, ginsang bangros lang ka. Ipriska-priska gina lang ka. Doon pagkatapos, samtang ginabit-bit yung plastic blam, may nagababay-babay din nga dahon kang balunggay. Bukan na mito, no? Di ba? Te, pag-abot sa balay sina, abi mo ko na, no? Pwede gini mister nga hambalon si langga niya. Langga! Ang obrahon mo langga ka dya, pagwapa ka lang langga, ha? Ambo lang ganyan. Ori dyan, may clear skin herbal soap ako, kag Santhol Plus herbal soap. Langga ang clear skin herbal soap nga dyan. Glutacogic soap there with virgin coconut oil. Nga kung adlaw-adlaw langga, amo dyan aton nga gamiton. Amo dyan igamiton mo marigos manibin kao. Ang imo panit langga, humukumok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Dahil langga rin dyan pag ito. Santhol Plus Herbal Soap langga dyan. May kapayas, may mangustin, may bayabas. Kag subungman langga, may kwanday, may mangustin. Nahalawag ko ng mangustin, no? Bayabas, balunggay langga, no? May mangustin, may bayabas, kag may balunggay pag hindi langga. Magluwas nga, may kapayas dyan. Tilangga, ang imo nga panit, gaglow. Kung gamiton mo dyan, kagtandaan mo langga, Disney princess ka man langga. Bisan gina-imagine mo ng buhok ni mo nga nakapuso, ginsalapid. O di gani, ang buhok mo na langga, gina-imagine mo daw inside mada. nga may nagatungtong nga corona sa ibabaw. Langga, tandaan mo, bisan Disney princess ka man, ang irok mo nagabaho gyapon. Oo, gabaho gyapon na langga. Pwede ka nga gamiton mo langga ang Santhol Plus Herbal Soap kay para wag tangon niya kadya. Ang mga bakterya nga nagatuga, andot nga ang imo irok langga, ang baho niya do bayabas. Tiwag tang kadya langga ang mga kwandi, ang bakterya nga nagatuga kadya nga baho langga, nga do ang irok mo blalangga, bisan Disney princess ka, do ang irok mo do bayabas ang baho. Wag tang di langga, yun gani ang baho sing irok mo do sinamakan. Wag tangon ni langga ang kwan ang mga bakterya kada. Oh, di mo ni kanami ang Santhol Plus Herbal Soap langga kag nagaglow pa kada langga ang imong panit. Ayos, kay may antibacterial properties daya. Ang Santhol Plus Herbal Soap langga. Di kundi hamot ang Disney princess. Oh. Di kay nakaturbo si Mr. Mulangga. Akong bahala sa tanan ubra di langga. Akong maraha ka dyang bangros nga nagapangiray kay palanguyon ko dyan sa sabaw nga may nagalutaw nga mga balunggay. Pagkatapos pari gusto ni langga-langga mo katropa dyan, Ray, ibig mo ko na, no? Rijan ron sa mayahong mga katropa nagalangoy ang bangros. Dahil pagkatapos nagaulbo mga katropa ang ulo niya dyan sa nagalangoy nga mga balunggay. Bo, grabe, no? Dahil pagkatapos ang ba-ba blak ang bangros blak do gayuhum pa blak katropang dyan, Ray, sa imo blak. Di ko dito ka nami gid katropang dyan, Ray. Kiti mahimo mo ran kung hindi ka kapoy pag uli mo. Pwede mo gidimuon Disney princess ilang ga mo. Di pagkatapos yapon yung katropang dyan, Ray. Pagkatapos panyapon yung abi mo ka na, no? pagtigab mo na, diyon pagkatapos na tunaw-tunawa na ka mo, pwede pa ginigadihan balon mo silang ga mo kay para do kumplito, ganoon lang pagka Disney princess niya. Ang bala ni silang ga mo nga, langga! Hapa! Langga! Hapa! Diyon pagkatapos, paghapa nilang ga ni Moda, tukison mo ang ginasok-sok niya nga bayo, pungkuan mo di sa may buli, bala katropang genre. Na, pungkuan mo. Dayon, humladon mo ang imo nga palad. Boss, amoy! Humlad ang palad mo dayon. Pag humlad mo, muna yung nga pangayo, kabla ka piso. Paturuan mo dayon kang Santhon Plus Herbal Oil. Na, dayon kisikisihon mo, ganyan mo, muhon mo na. Painiton mo sa palad ni mo. Kag ihaplak dyan sa may likod ni langga-langga mo, di sa may abaga niya, bla, di sa may pako niya, bla, ning daw, kung may imagine mo, bla, halimbawa, kung prakaon ka kang dyan sa fast food chain, bla, katropang dyan, Ray, sa Mang Mac Jolly. Oh, kung prakaon ka kang manok sa Mang Mac Jolly, ti daw dyan, gid mga tubo, ang pako, guro, katropang, ang pakpak, katropang dyan, Ray, na dira dapit ihagudon mo ni katropang dyan, Ray, dyan sa may kilid niya dapit. Susga bukol-bukol niya. Eh, mga kwan, mga stressed muscle la. Kinanglan pusod mo gidya. O pusod mo gidya pasaka, alimbawa, bi. Ginbanyosan mo kang Santhon Plus Herbal Oil, kag plus ang mainit ni mo nga mga palad, ginagahat plus dyan sa likod ni langga-langga mo. Kanamiun da yun sa pamatyag niya kada. Kung napusa mo ng stress muscle niya, ay abaw. Kanami. Diba? Di panaog di sa may buli ni dapit, panaog di sa batiis niya, panaog sa dapa-dapa niya. Parigusi sa kang Santhon Plus Herbal Oil. Pagkatapos sina, nami din ang pamatyag. Di katropang dyan, rin ang pamangkot sina, kinanglan ni langga-langga mo nga marigos. Kaya tingin ba nyo saan mo kang Santhon Plus Herbal Oil? Hindi. Kay bangod ang Santhon Plus Herbal Oil, hamot tanadya. Hindi kaya mag-amoy baranyos kay mahamot na ng Santhon Plus Herbal Oil. Te, pwede. Pagtindog nilangga-langga mo dyan, baho. Kamo na lang sugpon dyan. Basta pagtindog nilangga-langga mo, ma-realize na gini, ay, kanami man tanayin na sa akon nga bana nga dyan. Sa nga akon nga mister nga dyan. Do kanami tanay, do ginhimo na gitakon nga Disney Princess. Aver kay premiuhan ta dyan. Hindi ko na pagtindog niya, daw gahuloy-huloy na dayon ang mata niya, katropang dyan, Ray. Then pagkatapos, ga-isol sa katropang dyan, Ray, ang alima niya, blaga, daw ga kuting-kuting, katropang dyan, Ray, blaga. Samtang ga-isol, blaga, bukas kang puwerta. Oh, te, kamo na lang bala magsugpon niya kung ano dayon ang matabo. Ang importante nga nakaturbo ni Tari Food Supplement si Mister. Kag, Mister! Ang empty sachet kang or ang empty blister pack kang Turbo Dietary Food Supplement for Men mo. Hindi po pag i-eat sa atos basurahan. Karon si katropang dyan, Ray na yung makabinipisyo. Hindi po pag i-eat sa kay intra ina sa Santo na Next FM libu-libong pa-premium. Ayos! Kada si Mana, may chance sa ikaw magdaog 3,000 kada 3,000 pesos kada Friday. Kag subong man sa grand draw naton 50,000, 30,000, 20,000 pesos. Kag subong man pulo katag 5,000 ang inyong dagon. Ayos, Santo na Next FM libo-libong pa premyo. Pag balik naton mga katropa, istorya naton ha, tingwaan na kalabuton mga katropa ang ining Bingawan Municipal Police Station naton. Kung malabot na ito ng ilang officer in charge, no, si Police Lieutenant Philip Hirao, kang Bingawan Municipal Police Station, kay Luig Tamamanan, kung anong natabo si ni kahapon, no, kag kung ano ng pinaka-latest update kani sa siling aksidente nga sa rin, darwag ito nakakabuhi ang nalagas. Bangod ka dyang pagbunggo kang pick-up sa motorsiklo kag subong man sa tricycle. Ang oras 7:50.
1: X FM. Wait, Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
7: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
17: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
18: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.
19: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabili sa mga butika.
20: X FM.
21: Yes to health.
22: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
20: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
11: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
23: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
23: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
24: Nanay Christy?
25: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
23: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
23: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
23: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
26: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
23: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
23: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
22: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Yes to health!
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
2: Pusiling yan arbuhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman mag-intra man sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Salamat din.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakasya.